Tai video le mai su pa vidu te o na tala le tula e ono. Tane tula e ono, fea pe ono masani ai, pe lama ne ala leo le tula e ono. Pai mala pa alpingano lo taha to atua, tai tae o sauninga. Sunga le pai pe au mano loya pon pili to mata pe antane tula e ono. Le fia pia le asa do su pa o me lu o lu ono tatonu. No mria lava le mano taha to atunu, ya mesel pa malosi ai taha po inga ilele ile yaso. Tu fitau fao tau mafa pa le nganga tau tonu malo loi mo to malao la ngona la vale ma pana pana pa ma pana pana ina i tato le upo le ola le sulu yo tato vai o le ma ma lama yo tato wana pa malo pa malo si tapo inga ya va pena fo le upo ngalo ngato tofia le tua sa pena anta pena ina le upo e foro foro atu ya wa lama ni nganga mo ya malo na malo pa malo pa apchai i ielo tato tua Nisi olo ilungo le awana fai fai maria ule pa unga haina telefoni ta awa le lalu le mu le ipasia mo ni tanga imara mlama ifa ailo le awana le ite si ilungo le tula fono tau tai yesu yo tau saa pa tonu ina ima oto mlawa mowa mano longa fi le mu ta pena ipo leo na yalom pa nau ya ongo le aso hata yao pe audia le anga le mao le mtai ya mesipo ita pena ipo ifi au mga adwengo tiute mfaiva wala awele li ya tapo inga ile maa salo salo ya itu asin sine ima oto mlawa No tapo ia, five or tam of Hanao Samoa, Mesor, I told it to know laughing at Venga Tuffy. Yeah, man old Pali, man old for Lobby, Eric Tato, more name of Tanga, nor the Tautua for a world, Radio Samoa, so Nima, Eva Tolu, more Talofa, Talofa, Lava, Munuela for someone if Yapi Niso, I can't see ya, ya, or Paton Wina for a name Yapi, ya, poor clammy, five or all the Sapanti already. Yeah, don't know Munia, ya, start if you're poor, you man old fiber. Ya maiso lolo wa fono le kanisia papo tonga ke usiano tono la mua I manua a matel munuia le usu nga fono o ta apel munuia olibi inga e fo I le atua sa ngarvenga mai on tato faya olibi inga e fo I le atua ai mori fa malo mali fa aptai le upe ngarvenga tutofi lolo wa fono tai tai fono sui tai tai fono fonga le kanisia wao I maiso fo I te uloa Ya, yeah, o poi sunga I toi ina mparitua, sunga I papenga inga mparitua, sunga ya oa mparitua fionga I tia kono mparitua, ya yeah, maise la tonto fio, sporo li neta usanga, lua o lua ono, e o lama na yano mpana upa manoa fa aptai, I ele li uta apel manuia, ya, yeah, maise poi, nise poi, ole, mamalo le upanga lunga stofi, ya, yeah, le upa se etuanga, adu se I, Sa iliane, malo lo te isiane, ia wa e malo to faiwa, malo le pale. Malo le fola fola, ia e maise sa papena o na nganu nui tonu e kane sia e fia. Ia le uo o maritaimi e malo lo ai, ia wa toa le fitus fultau sanga. Pe o le faa mai tonu le kane sia o au, fitus fultau sanga, ia o na e malo lo ai lea. Pa se e tua nganu, ia se to e malo lo te isiane, ia su su e. Malosi, ya fa nga ina pe le tua e malolo to pale mal on sa ita bibi mal nga benga le tua ya wa e mal nio to faiba olivi inga e po ile tua mun ya po mano longa e meise ya fa nga ina pe o me ola pa pe na po na nga ye ka le sia nga nwe tal to nwe fa nga ina la ba e to nwe ka le sia ya la to pensone Ya moa e malo to faiwa pa tai ta ape malum dier fono I tonu o lau mua I manua ya lofa le lii. Moa au muli au lo to so I fua ta ape atu ya tunu o lo nopia ya I manu nofa ya miswale ne tunu. Ya pa muli po inisi o lau pengadu wenga I tonu o lau mua ya mese tonu o lo taha to tunu. Pa mnia le lii malo fa ap tai lo sfono vi ia I lo taha to tua. Gane sia. Me tisi o hapena po nta hapena atu mo lato usu nga fono po istai me o lumwa mniso e kale siya le o otu ya le lo ya fatonu ina ile lofa malayanga lelo taha toa tua fatalo batu ya papo wina tanielu a inga ali I mai o tora pe po I asina leo si ontu atina ya no salia lo maputo mai island bay la mua warangtone mniso po nmaro le atunu ya lofa telatu lungo le apia po linga malungo le youtube channel tale tula e ono Tanto sounding a lot to Winatu Lungo than a leo, the radio Samoa, or the Taitai or sounding a song of Elman or Loya, Ponopili, Topa.

Omayan famanosti, si pomani le kane si e fabotan ke shalom rik sa moa. Mai wiri, famaya tuwain le tato, sauninga lotu. Beona beai le sunga le pepe au mano lo ya pon peli to mata. Mo tato tai tai le fiafi. Ua longo I longo aas pa ponga le malo le tato. Tunu le mata ngofie le lofo le li iana mai lana au ona. Le wala lo sa a fionga pa ia lo tato. Tua to matawinai. Loto soi fua moro tātou wola o tātou yale nela lo langi le tū mau. Ina ia tātou tū mau I o na alam tātou sāwa bandi ai. Tāpasa ina ai loto soi fua moro tātou wola pāle nganga. Mele fatau wa ale ona I whai mafonga tau mole moli. Porenga le radio Samoa le atoa le aupengarunga pa ia le atoa. Le atoa le tunuwe mese ona I tū asin sina. Mori antu lupa maloma lupa aptai lau sunga lupa au mano lofon fili pa aptai ili atua ilona fao ngā hina pēa o le lua soi fua marpare tue hato to lua wā e malo lua faiwa sa ngānu nue ene ngānu wenga le ni I tolu sulu lua tau sanga sa wapena pa pani le manuai tau suina le vai o le soi fua ile kane sia pa potonga ke shana mreksa mo pa po wina ranui ea leo pa se e tua ngalu ea Oi sai ni ma no si pe le ni ya mai se lo tu ma lo na fa nga ino lo so fua a lo fa ngia le ni ya mo pe le lo ma no si tino si sini le nga nga ya wa la ma se ala ma la wa ni le ni fa nga ina ino lo so fua ya mo lo so fua mo le tino sini le nga nga mo ni po I po pa nga por klame me lo nga nu nu ai ai pa tai tene le ma tu mai le nga wenga Ya ini ni ala leo le tu lai ono e fai ma ala ba alpi ngaro lo ta tua tua. Ya wala mana I tu asin sina o lo ape na le lama I manu manu ta puai ule ato tore ma losi ya manisa pe ngai mga nwenga le leo le ne yaso. Ya le lama o mawa po isa uni ngā notu le ngatai leo lo mawa po I ya nisi o le manu le tunu o lo ape na po nfa fong fonga le sutasi ele ta penanga ele sunga rito ina ya maputanga pa leo ngā Mai le kane sia papa tonga ke sana Amerika sa moi wiri le tu la su tasi olo awi na tu kani tai au sa ni ngaha notu. Ea tani tonu, ea, o po le vea tipa ye te aru manu manu o le li. Ea upa wa, manglama taimi, ea le. Pila ngano le li, ea wana yo tato tu asin sina o le lava I manu manu o le a tone manosi. Ea I vi, ea I pelo tato o tua. A manu fa taifun fili, maruia manu o longa o le neipo. Ya au dia le aso atai au po fanga poi rua ai fo I mano fo alo lo po tele atu pa tu e atu to rua mano fo alo nui poi e le nama yaso mo na la singa to bia se pantu e pa u se le le tu pu ma fana pin ngalo mo ta to lo to le ta u o ana pion pa ia pa I masulu yo ta to vai o le mama la mo ta to wana sanga bi ia I pe no ta to tu Lewa, toi ono mirute ona tahane ona tulai fitu panga solo tato Paul Kalame nai mirute tato atu le Paul Kalame o ase singa I mao tanga ase ngase tane tulai balu I apaipo e maua ni hamanoa e Pamunia wa soifua pea apale tulai fitu I o le hamanoa le naa nisi olo pamunia wa soifua le so tane tulai balu toi faolola leulua I alofa anga I meifo I lea Sungar to ina ya fiu kuini taala, sungar to ina ya toala manufotu faafonu. Toi faaolola le urua ya lofa tali tulae manu. Ole tato proklami manu manole upomoni paas tatiti saalipea marpatoe atania. Se ye pa yale tulae sfulu, longu longu antu paas taso oano. Taloa pape napo ya paas amboe mausu pira usu. Ya mali sunga ya te wati sanga mali. Paul Kalame le nā tau longono. A tau lunga I po I leo stau tua. Ile nei po a tau tono manu ian manu le tātou tunu. Ule nā wai mōta malawa tau. Mone pa manu o manu pa aptai. Ele pa ingo fir pa manu nosi a mese o leo fiang aima le manu lu. Ele a fir matangi sa utala. I nā I o tātou tu asin sina a manu o loa I mōta malawa. I o loo iai sa uni ngā lotu I lunga o tātou YouTube. I o loo ape nā unu mōwe la to e mese o le afiafi po I le tū nā he ono. I am nese le ato to le manosi. Ya ta to ye man losi ya awon ifa tu to ya ifa man losi fa lo le ni tu fa ta si ya to pin la mo ta to lo to em ta to mo mori on bi ingor fa ma nu mar fa tai I lo na lo fa ma lo na nga le ni ta si mai ya ta to I le ma ya so
ya maleva yaso I fofuanga I le urufafo male urufane ya charchonu lamba tatou ya aunua maleli ya tatou tele mfaya seme ah aone yo tatou pa moe moe maile poto solmon awo tpa moe moe ilo lamba tamai ya waelu wan wangata ya we ole na ya tatou yene fiafi ole ya sanu sofa o me nuo olu ono ya masi ole taua po I ole nea sa nea sa le pentecoso ya tanton ole fa manatuino ole limasfulu tau sanga limasfulu tau sanga limasfulu aso talono umone paseka ole le fa manatuina ai ia le tuina ifo o tula fono le tua ilona no a eser tawo nea so a le aso pentecoso pio ifo le nganga pa ia ilunga so I'm not to yet. Me yellow tat over two. Yeah, I'm sang of the EIP. They are no a family note. Tale only to la a fitu. I'm a solo tat of proclame. My old tat of the inganer. Young tat of say a toilet proclame. Oh, I see a singer. E mountain asses.

Baby, do it, my hair, oa, do a sulima melote. On a tano little lie, but I leave my manor of monitani to last follow. Tao long, long, tao long as tao tua, yet a tono of real manor tato to know. Why motor malawa, Nisa can see you for you for tapping on a fiafi, while Nisa can see a lua lato tapping up, ya Nisa can see a to farm mouth for your tie tie. Yeah, farm bangle fiafi, a wapape, lima la la, a can see, lemon fontanga, a fiafi, yellow no winger, a papella, ya on unreal, a cold finger not to your bambi, ne fiafi, and pasolo de fontanga na la la lim. Pekau yale umane o tata silwa vea ala e whakaringa ko me ki a ua mkua. Ai mana yala lea o tasi sao ninga yale fiafi whaama noa mo nisi I pontanga la la ia vabeo na nga I mota malawa ta pena I fwele ala whanau moa o ongare tae o ese la mana ya. Mana yale whaapeo tanga yoi aleo le alu ya ya lae. Mano lona te mai te patani pra kai me umai ha fongor pa me ya dance for lua apo su lua le po ya apo ko um ya ko ngai kamai ki ole pa yeng meao ya wa po tu nga le po ko mano lo ko ai meao ya mano fa tal pa mano si ta po inga ne ya so ya mau lunga le inga le tu a dalo ba ti ape ni amina po sio pa pe po I ya sineva tap so nga talea ta ele tol pa yeli pele male ainga mai australia ya ai po I yo tina ya ta ele tol pa yeli pele mai australia mai ainga pa te tele lava ya pe po sungar pa pe nga nga ya pa ya nga nga po leota male por tu ya I po leva mal no po alo le kane sia pa po tonga ke shano mrek sa mo pa po winner ran noi pa te tel lama alo mo pa mdiang mne ho mano lo mano for polonius te tonga ar mo mana le opu wani anga nga mo ye mo lon mano pa mano ya tole of ngan wenga mano pale mano sa uni ya mano for ta pena le pengo fie ya tal tonu fa la bale nga nga pa io le li so so an sili le fam tan loto wana pion pa ia le ta ua ma le loto I lo tato soi fu mo lai ma tato sa ma bali ia io nana ya pa mia le li fo I po wanga mese o mano longa le nei po nai tu asin sina le manu lu I la to fe ngai ma le tau sina o tu asin sina ya o lama sa ni o to I la e ma pana pana tu lou Ya, yeah, mai se o tu langa o lo papena tau si ai tu a fea ngai ma le tau manu nu ya yeah, yeah, ma pan pana o a awa lofa o lo tato tua nai me lute tato se atu porklame mar manole o pumoni ya yeah, tane tu la sfulu to e porklame ya yeah, o bibi inga lama ya yeah, o pese ya yeah, o pe mai e a foi Sau wale la unwa e sele mana ya e sau le I vi ingono tato o tua pia papete sau fa I le ilalo ya ma e fa ponga ponga le ya I le ta hua oni la unwa o lo awina tua I vi ingono tato o tua ele lei me umwa wa Yesu a fantasi mai tato te fi fi le mu si ponga mario kanana po theological seminary mai kanana po America Samoa

0: worship you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Mule tuole fafta itele lo matu watuole nefu ya fiafi. Lawa fiole omeuma. Fafta ya lawa fio tamai leo no meuma. Aude nefu yaso. Aude nefu ya fiafi. Alfafta ishili ya lo matu tamaha. Lenga te fafta ia lau whaalotanga a tō tō. Loa lofa tū nōna, fwa ia soi fua lo walo pele rungo le santau. Mātou fafta ia lau upu o lo ola, o lo ngalue. E lefo I fua e fapabau I sose teimi, au sose mea tau alangai. Fafta ia lau nganga pa ia o le fesoswan siri wa e fua I mouta ngata. Ni ngata on fa unga ma tu te malolosi ai mo lau o fio. Au o fa mau fai lunga ina I fo iau te ngata lea unwa. Tu mau ia te olevi inga ni ma so uma. Angale leisio ma tu watinu pele o sa moa ta ma. O wala I siri siri a misio lo olo fatuno. Fapta yatu ma le noto e fa mau o lalo I le mautinoa. E le fwoi fua fwoi le nea fiafi. Marbui pui au tangata iu aolo fa faftai tele tama. Ala ia Yesu le faftai. Amene ma amene. Aleluia.
1: Aleluia. Ia bi ele li le neitu la le fiafi.
0: Praise the Lord.
1: Fatalo fam fafeilo I atu tato por kalami. E manu malo le upomondi. Si o tato atunu pele o Samoa. Fatalo fatu, sunga fafianga inga mafatua. Tua asino sino samo se yo olava yalo mafanao. Fatalo fatu, fatalo fatu fo itato pa anga masani. Hilo fapena una manatua lene por kalami. Fa unga ina la wana fatau wa atiti salipia.
0: Fatalo fatu.
1: Fatalo fatu fo itato biwa silunga Facebook, le YouTube, yo fe lavo lo awo tuaile. Awa unanga lene ala leo. Fatalo fatu, foi la ona ya taito, yo tu foi le nea kiafi, ma lo le ngalu e la usunga, fa mani e tele le atua e la usunga ma le ainga.
0: Amen.
1: Fatalo fatu foi le auso le nea fiafi, taito duolo no fotapua I mai, ma lo lava le no fotalo, ma lo le alulofa I le atua. Fatalo fatu foi la utele le ainga o fatu atua. No fapena ona mana tua li nepo kalami. A wali fanga ina leo au na fata o fa otiti salpia. So I fua manuia. Ona la sile lo fata lo fai le nea fiafi. Ia le sunga ia titi salpia. Ia e fata o va alava o ia. E le fata o va ale atua na tu fie fanga ina. Tau alanga ma momoli le fe au mai le uko le fe pa ia le atua. Famani e tele le atua lau sunga. Ya mai se foli fa foma a la ciotato wa tunu pele o samo ile ne ya fiafi.
0: Amen.
1: Ile tua. Hallelujah.
0: Hallelujah. Praise the Lord. Ya vi ile. Alo foma le angle le yon le tua le ne fiafi. Te fantalo fantu ile shwa foma no malo Yesu Kristo. Yesu tatu wa tunu pele. Na ufa leo la mantu fatalo fe shiao pele. Malo foi my dear nephew. Yerele tolu fitu fitu tesini mai vatolu. Le numero foi na e fiso ta I mai ai. Ya am foi na mo wo se avo noi. Fiso so ni to ile lo fo le tua tu se mala nopu. So se va en lo po le tua. So se va en. Praise the Lord. Mal ke nesho il falinga. Pe an fa fonga sa mo te lo temi. Ya le sisi atu langa fapeo ai woi loa mas te le sei loa. Ya wauna malfa maulalo ono o le vala awa le tua. Praise the Lord. Praise the Lord. Ya wauna male loto e fa maulalo. Ya wauna foi male mauti noa. Ya. Mo le vi inga o le tua monu ir tinga te. falongoma chali fa after you for your leo noa ya ya so se sa mo lo fa pena ona mana tua pere ni pul kalambi lau te talo ya pe ona fa fonga si u tatu watnu ya lo se tala ingo se lotu au leo wa wina lupo le tua ya ona fa pena le ona so so atu male fa maulalo a Yereli, naona fatulowa ya Samoa, yuna vaenga jesil teme vange vangeima awa winai. Ya ono lupo le tua fema ye, ilenga tolo ola o loonga lue. Afeta laye taunu ua taunu ilona lava teimi, mo lona malo mo lona viinga. Ya lupo foile fema ya, ya wai, e faa tonu, e faa poto ele tengata. Ile finanga lo lo fola le tu ya olo mani noile poleli ya na wo tala tul tato wa fiafi ya leli praise the lord ole fatua yo le fe au mai o se fe au e ya olo mani no le fion pa ya le tu ya ila va fu ya va hengo lu pole tu e E te tala ile lofo le tua ile langona ma le manatu ma le saidinga o le soifua ta pua i o le soifua tau tua o le tengata. Ia, vi ia le li, ona whaafetaia leo le tua. Ia, tala no mai le tua ile na upu ile ona fina ngalo fasino. Ia, e leise famtalanga oe, ia po titi foi. Po sesi lava tengata soifua em faina fai. Na le, whalongo a le tengata ma wha maulalo matalia. Praise the Lord. I tell no more le tua ilo na filanga lo na te tala mai. Ya o nama na ia le tua o le tangata ilo na whatau wa. E sila sila le tua ilo loto po le ale mafuanga le ina nau nau e faile mea male mea male mea. Via le ri. Praise the Lord. O manino fui la tatou sa moa e elo lotu tangata. E te le iho mafuanga e faile tangata mea. Ya e peje ie na ona fapipi ie yo le tua le tele o mea ma ta uil sua fo le tua ma si fo inisi o mau al tuspa ia. Ya ole mea ua mauti noa. Ya a faya na lafo i le tua. Ya le nasau noanga. Ya po o se faa maala malamaina. Ya po o se tue faa ilo tufo ia iso ra elu ilo la tu vama le tua. E leise me lilo ilu mol silufanga le tua. Inse si fam talanga lanta mai e le palafua le te ngata le tua. Ia ona famanatu fui le Samoa. Samoa le tunu pele. Ole upu fui lana e le uliliu. Ole upu fui na ole fatamu e eitantou. Ole ala le tua inga soi fuanga. Ole ala tua inga tapua inga. Ole ala lotu ne je lotu ai. Ia e mai moa le tua yo tantou loto. Le mafua anga. Praise the Lord. Praise the Lord. E peo na aule faso, e ele teimi e fatanga mai e le tua o e faile mena te mana oai. Ia e sila sila le tua ilo loto pe te nau nau e faie vi, ia ile tua ma failoa, ile ma tautia o le tua. Ia ma, na o le tua e tauta uai. Ia pe, sila sila mai fui le tua, ia cha lofa. Na faa, pe nga nga faa maka osi ale mea e, Ya alu lo janto walu sa we lo janto wa kamyenge I ma o ma o ma o ah pa kwa fo ima ya I wo umole la ngwa yo le finka yo nga mezoli ye wo te fa longo wo te va ai wo te moli ma wina yeleli praise the lord from telanga tusba ya ato tala le tanga to le tua e ao ona to tala etusa male upu au auna le tangata o le tua e au auna fo I e tusa ma le malosi ua fo ina. Ina ia vi ia I pea le tua I mea uma. Ia mua reola ma le malosi. Ola I lungo nefo ngai lele le tu mau. Vi ia leli. Praise the Lord. Praise the Lord. Ia alfaftaina le loto I le tua na uta talatu le tantu linga. Ia ae fie fia e taratara noha tu malfa maulalu. Ya maua le mawhai lava ona toe avesea ele ngacha ole loto e mamori alife au. ia ai ole fe au fo yo lo mumorina ah wana o Yesu Keriso na fasa jeroina ya e ole si foi temita te fiofo ya ole si foi kembia ka geleofo ole ti tala no le tanga ta fai tau tuspa ia mal tanga te fia manatu ah ia ai vialeli praise the Lord praise the Lord e ayana ana sei ya yeah, you know le tuola vai lono fina ngalo lofa ah praise the Lord praise the Lord ayanga va pe ko soi fuma mai pesi sei tu lowa ayanga va pe ola mai pesi ya sigire lenga o inga le ma tala ma le usika yo le tangancha yeso le hallelujah ya no vinga ma kwa kwa kele jamo ya ai awone ngalo wa faida nganga ole tua ole nganga mala mala mai le tingata ole nganga tupu mai ai le upumoni pole me moni ya wa wina le tingata i le finangalo ole tua a ole finangalo fo ye tusa ma le taimi le tatu te olai praise the Lord antala no ina le mengo ole finangalo le tua i ele titi e lautele e loloto e whamaoni ia mōlu na lava viinga. Ale mea ia manino malam la maile soi fuol te ngate tapua i Samoa. Talatala noa antu whalau i tele nefiafi. Pero masa ni al telo teimi. A, o lou malam malama lea. I le fina ngalo le tua, lea e te tau o nao lai oe i le teimi le nei. Ia leli, a whai o le lua o lua ono le watatou iai. E tāua lalu malama lama, i le fina ngalo le tua, mō le taimi le nei. A whapea e mawhaina fesilingia o anga whenga a makamai ai, ia o na fesoswani e tufoi lea, mai la vailunga o le sa tauro. Ia a wha malama lama, ia po ni o na wha maumaunga, lea o le asa valia, le luafe tausanga. A whai o le eiti e tolu se fulu le tolu tolu, ngalua ina ile ministry ya Yesu ma umaya ile tino le nei. Na matamaina Samoa. Praise the Lord, praise the Lord. Ona wa wina.

0: punga mai ya apra amo pe na yel fam talanga tu spoil ya wa kai mo ya via le ri foi vola mai fa talo fat ya via le ri praise the lord tau tau fa aftai foi le so pole tamare sa vola mo ne fia fia yo ma ne yo le ya atonu na no so so ni pe fa so sa o ama tala no le mo no mi le so so ni o se so so ni no ne fia fi a te fa mo tala sisi fa mo tala ngala tamai o le lava is is e wi ana fa pele u po paulo o le to yese u to ya po se eleni o le u po tala no le tanga te o salamo ma fa tu tu a ya yesu kebiso pe isala elula pe nu ese o le te mi salamo le tanga te na ma fa tu tu a ya yesu kebiso ona cha ualo le o le ekalesia o le tino kebiso o le fale o fai o le tua o le chau po o sauni e mafuta ya pe fa tasi ya malona li yo yesu kebiso a vi ole li ala la vai vale o ria o le mele si e paulo ele to yese yu tai po si eleni se polonga po si saulo to o le changa te o salamo ma fa tu tu ya yesu ona velo le o le kalesia la le le va ya a ese ye kalesia ye ku mo lu mo fonga deli o le kalesia monia o le kalesia o le changa o salamo moni ma fa tu tu ya yesu ke riso pe onto chino paulo le ngal wenga lo sfur o le fafta ino ta tu lo tu le tu a ya la la va e sala yi sala eluia e sala elu la la fa te waso e te mo wona tu si le roma sutasi lau olive vao mo le lau olive le lei fa ma ala ye le lau olive le lei ye pe o ti pi e sia ale o fa pipi ta to ya vi le li fa talo fa tu ne fi Fatalo fatu dengan ngang falo?
1: Yeah, for 4 months ya. Hello.
0: Yeah, so no mai.
1: Sungguh, apa yang kau buat? Hello, lapan mole. Bukan lambi, oh bau mai 4 months.
0: Yeah, nae, nae, so no mai langsung. Malu al soi 4 months ya, nef yaf.
1: Yeah, 4 months ya, for ya dua mai, 2 months. Bukan lambi, malu lambi mole. Tahun ngolong mole. Lupa moni, maledi. Oh, lo sefalin.
0: Malu, malu al. Ya, malu sefu manusia.
1: No sure. Ah, tadi nama oh, susu bayi ngalah boleh. Lepas bayi anak semua faham aja. Oleh sahul leule.
0: Ya, oleh, ya, oleh apa noa mo susu bayi ngalah susu bayi cuma nak ni elf susu anjal tato pol kelape ya oleh. Mana le yang lagi, faham ni mula, yang agak faham lalu pesen memang nak milih sesuatu.
1: Yang yo faham time, elise sidi elise serva yang agak siapa, kalau mula le faham time, faham malu ide program. Titi elise faham pun punga sahaja ini, imato itu nu intai, faham pun punga sahaja wain sahu. Ai fano no ni tu na foi na o de pe me se fo so na lo sunga ma le po karam fano no ai tu la nga ai o le o le tu lo na ma ia le nga nu fano no tu la nga o o ma lo sa o mima no ma yo le te fa po na ti si o fi o ma yo te mi o o pero le sa fa ta li sa lu ta fa o nga ko foi mai Oh my god, le ya o le se se o si fi o mo tu lang a fa pe na o le tala se tu lo tala lo pe lo wi tala lo mo le na i fu ia sa ya fa i mai o pu le lo tanga te lo na a ma o na si bo vu le ha o le sa u sa u so so di mai pe i tu lang e le se si va e ngo o ta no tu e ya no tu lang na pe o Iyo siya umma lo salsa.
0: Salkalapa?
1: Iya, ala, saun na, saun lo maye. Tatawa ay na, umbali, umbali, fano, no. Fano, no, fuy na, pe, fo, nga, pawa na, na, tenye.
0: Ya.
1: Ita, uwa, ino, li, ni, say, fuwa, nga, iya, leo, peo, si, fo, se, se, di, mama, ay, pe, yo, matulangan na.
0: Ya. Malo? Malo?
1: Iyo, les,
2: Feel free to dance and enjoy it. Celebrate le. Tonu masao ilu mo le tua. Lo loto e te fafetaya ile tua wafata unu umalmanuia le fa moe moe. A failo e sese silangona. Ia una fainga talea. I sese fam talanga la jamai if soswani antiri ai. O le tino aia e loto ile tino. O le anganga e loto ime fa le anganga. Ia a faila kisi tina isi kulanga fa pei so se loku so se fai poiponga. Ia ona e malam lama ifuile so ifuanga o tangata. Ia, elu na wingala e on tangata lo lotu, elu on tangata ua faula ina ua langa. Ese ale le loto leo le nganga lotu o tangata. Religious spirit, ese le ingo le tangata, ua salamo moni mafatu o tua, ia Yesu Keriso. Ia e saa saa, e saa saa e kewa yeku o saa saa alganga ke makau ile li, ia. Ia e saa saa lorka manga ko e kiki ase itu lo urunga vaya ulalole, ia. elevi I aile tua, ia ai. O lau faitalia, Samoa, ia ole nā. A ole soswani ilumo le tua fale au au nei tu sai fwi male upo le tua, ia. Tala tu spaya vima ia, it's a freedom. But it's a freedom to love and to serve. Ole sa olo tonga au au na ma lo fai, ia ele si sa olo tonga ma lo vale ai. Ah, soswani atu le tua, ia, le tatu. Soifuanga Samoa le tunu bele. Via leli, po feke lo kuai. Ia, antunu tilea iai lo soifua. Ile chino, aya tala noi me fale nganga. Ia, tu lo, e tele, o tele ngungula e tau tala ma tala noa ma faa soa. Fe soa soani. E tu sai ma le lofa o le tua. Ah. So via leli. So vi de faa saa ali, my dear. E de faa saa ali, saa saa. Tala tu spaya mai paulo posisi a mea. A, or me ai ingu. Ah, me ai me inu. Ya, yeah. Asa sa vi ile tu o kasi manga ya. Ah. Ya sibalo wo esese loto esese nganga fa chon uima. Ya ona fainga chalia. Ya pa fa pa che mona tu ta tu wo le nu wo fa lo inga wo kalanga jamo lo punga jamo. Jamo le le tu nu fa fa ile tu. Na wo te I merish kalanga. Ah, vi ile. Fa chalo fa tu le nganga fa lo te fa wo tu la yo le fa so tu tu se mo la ya.
1: Ia fa pefo I se ufa tua wai po klame.
2: Hello? Soifo manuia? Soifo manuia?
1: Hello?
2: Soifo manuia le lofo leri?
1: Waka a nga yaku hongo le kulanga fo erfa afsili le nga mai. Ia wai oke lofo ima uka kongo le winga ur ngay po klame. Ia ele ose po klame fa adilise haka mai ose si. Ia pokalame sa iliai po ai sa o ai se ia ai pe I ol pokalame ka ko ke va mai unga wala ol upai ai masang eliai masisi akoko ya
2: yeah.
1: E fo ilia lenga musure ri e kulonga akoko molonga so sio lunga akoko iska so kas ingi ke ufa ma walunga isis a ole wing ol fam kalanga mo de po de fa fka ilo sunga mar fa ku Rikele avu yo kaimi e fa nga mai la sunga le upule a le nganga loko mawalalu. Nganga loko mawalalu. Ia ole ala mai kuri maka ia winga o sa unwanga rikele o kaimi. Ole sidi le nga umangei. Se oa ue fa ikeke a la nga e kofu ale e kare sia ia male la kuka di kongunga. O kele manga kufo ila e sa u. Pungale male winga o se porka lame mai lunga ole. E au mai e fa'ale hanga I sisi e kālesia ma songa katikongunga. A fai au lea e kālesia I e katikongu le fai ngor kaulanga, fai ngor sifruai. E kāu o lea, kāu e kāu ele la kufa I fia ole fa'ai a ea le melea. Ae, ole melea wa maanga ia fo'i fa'afkai fo'i lau fa'a maa maanga. Le melea ole, e ese mai le po sipa, a, ese mai le po ula. Ai pe I ole faipoiponga lea ua uma le faipoiponga. Ua uma nga faipaia ole au ku ole nga aso ole faipaianga ole ungari. Ia nga kumailola ia lea. Se ima kwa I faamawa runga pese vinga lea maia le faamanga lao su. A fai o saasaanga masau sau nguanga ia nga fai ole faaea ea lava ma le faupoponga ole vi inga leli. E ku olea. Mai maa ue... Le uso lea e fai kio le melea. Pe anga faa pe ye ilia so lea nga sa asa aika avika e amu ye lifo finge vo ilia. Ah. E u lunga vae pe u la loo ui au kafa. A e pau ale anganga a fai olai fai evi ya ileli. Ah. O ma fau sa asa aika avika lea sa asa aika. Koe koe a ke le fua a e te kulo wal po kalame up kusao man nganga kusao.
2: Ea.
1: A e fai a amu ye le fa finge. Ai alar kala tabit. Ele o faia ya o ele o faia skangaka. O lai faile ri ila kaulanga mana ubinga. E fa penga foi lan so I fonga ninge.
2: Ya.
1: Pai o lai faile ri imeia. Fa kalier nga kambalanga fa masingonga. E o foi lar pulo. La ngalengo fa lungo ko fa ri pu o mai foi male finga lu so lar pulo. A fai or kali kongunga le o sia e kale sia.
2: Ole.
1: Ila ngala fa mai er kuspaia.
2: Ya, malu faham tak ini?
1: Pefai mayar kuspa yang ngau isalair. Lea ye le pefai mayar kuspa yang ngau isalair. Langar kene ngau meka kau le ufalung aku yai. Wakakoso uma me pefai ngau isalair. Or kuspa ya aku alele le kalung ngau mayu isalair.
3: Nana me ka ku ke o ingai.
0: Ona lava e manino, fa ma mo foi fa tai a tuel uso.
3: E pe o le nganga nga o ke fa Maria ko fo ima I le uso lea. A o ke sai. A ia lu sa ili le fionga le lim sa ili le li. Ia o nga mai le li e lo ko mo lalo ya ke o ke le fa ma o runga I ma so ula ngonga. Ia ma sa o ke sa ili ma fa pe o ia sa o. Ia ma o lau foi ka ko inga ma lo ka ko ngunga. Ia ai ke o mara mara ma le lo ko le ska ka nga le li pe a o upor ku spa ia. Le ai ya si se mara mara ma le mela ile lo ko nga ka nga ka ma le li. Ia pe o le nganga le ma fa fkai a kiki ma le fkuwa.
0: Malo malo fa ftai ya vialeri na lava manino na foi manino le sa no ngale na foi uso o ma vai atu na fula e manino lo fa fongo tatu por kalami na sa va tu so soni ye tu sai male ma se langona na fa o mai ya na foi manino ale le tali ya lo soi fu le tu na tsi la fia e le ai foi se meli lo sil fanga le tu o wala ngai a tatu o tala tala le tu lang ya atonu o le ale e se se langona o le uso Ele fesiringi ale lotol tangata lo faye viele tu al upo mautinoa, ole meu mautinoa, ole te leo meye tutupu, malfata unuina, ele o vii ale tua. Olo o sa sa ai ae lo yele loto ele manuia. Ole tala tuspa ia ole tua le tua pa ia. Pe ama natu lava, ole tangata le ua fa pa ia, o se unga li I e fa olaina. E pa ia le tua ele ulangi es tangata. A mai ta tutala ya ta vita pe on sauno la sunga ele ele se se mai le se si na la bona moni no le sauno nga ta vita ya ta tu vai temi ya che le a fu le se se ne vai ta o le soi fu nga o tanga ta e sa sa ya pe on va tu se fa so o le chino ai lo to le chino a si vola tanga to le chino ya na la te talo ile tu fe so so ni le lo to na tanga ta ya mala mala ma Ya mau ful soi fu ile li manu mo le vano al chino ai lo to le chino
3: io e chi chi
0: ele fu la sime ai ta no ile tu fa le nga io na ese fu ile soi fu ngol tenga ta fa le nga ile so nga ya ai vi ile li e so so ni le tu lo to tenga
3: io e na le li ya la nga ke si le fia me ia fa ta ile mo le mo
0: ya okay fa ta fu ile ma fu to mai vi ile li va jalo va va jalo va
4: Ma
0: de se fu lo sung. Ya.
4: Se fu mon wi. Dia dem FM ma u fu ngade fa no ngo fu ngade fa pe o shala e duwa nga lo. De kwa mo shala e duwa.
0: I.
4: E e de mer ke ma e de se se va se sa si e lo ko ma fu fu.
0: Hmm.
4: Se I se ala se I shala e lu ya e yo.
0: Sei sei sala eru yai
4: yopu
0: yopu
4: ma kwa de le yor or kingida ale tu ma sala
0: reso si lo via yai yop ostanga le tu ale le ni changa te so fa yai yop
4: yo okay lor kan ka le tu a se isala edu
0: ya ale isala elu to malo
4: oh e o angar me ki rona ka ki fai kau isi isi ai.
0: Ea, o lase me ua isi la fia.
4: Wa, e pia e koko lua ka ka fapi, ko ngari kusipa iyo ki roi ring kanga ka isa lae. Ea, nea la, ia, e nese me iai, e besini nga ua, mo ka umayo de isa lae. Ia, se unko sa ini a uyo wa ki roi de isa lae uyo.
0: Ea, okay.
4: Wa, ua mayo, pia fuka amaka ma isa lae uya Jakob.
0: Ya.
4: Ya, fas kaya la sunga ya. Dia mo se so ni funga.
0: Ya.
4: Bele se va se ve si elo ma fofo. Mm. Ya, eh dia fai. Ya mo ngel po kala mer sunga ki ke la fo fo sunga de dia. Ya kai.
0: Ya. Fa te fo ile bala mo fa te fo ile ma fo to mai. Vi ere ni.
4: Fa te fo.
0: Fa so fo ya. Ma tango fi. Vireli, praise the Lord. Ya zika koko e pa ya kuinga a mata wo fol tu langa lena sa noine lu so lea. Vireli, ole mo wo lunga no le lo fa tu no le tua. Praise the Lord. Se na ngo le sa yel fa vili. Ne sa ye si so le sa vala mai. Ya ono le sa sa no mo se tasi fo yo o so fo I po tama ya telefone vala o mal tatu por kalame. Ya ole la vai manino tatu por kalame. Pem no mil zo joani. e leo se pol kalame tū lou, e faa li aia ni langona manumana tua lesi anga I lesi, tū mai pele tātou pol kalame faa foe atu, ona matango fie lea. A foe manatu e anga yo, e mana e la sa idio sau pol kalame, e faa taunu uai, ia na e, fai a leo lau sau nua, e ona alawa e faa fonga manmanino sa mo, e leo se teimi mua mua foe, e sau nua mai aia ni so I la tou. Ya al fainga le na ya na nga mai le anga yu ya al volta tu temi ya le lava ta otol pol kalame o le feso soani na lava fa fu ngai le fa pe atul pol kalame ya o mantu wa tu o kalia la ku ngi o kali nga ai ele ngu ngu le pol kalame pe a fa yo fam tala nga le tu spa ya I le tu langa ma le tu langa ma le tu langa pe ke le fie fie mai la ele ngu ngu le pol kalame E le lana, toi ta ue fui ma toi ta ue nisio vai, ngai faf te fui le tua, o loo atangi ai, ia e fa le ilonga, ia o lea a fia ele soi fua ta po I o le tangata, ona o loo le malama lama. O le malama lama o tantou, na lave manino tu spa ia, na o Yesua le tali o tatou. O mea umana e te tala no ai, ia me sa fua savalinga, a isara elu ia mai ai kupitua ngai ganana, nga o la gowa, sa mole tunu pele. Ya e te whaafonga leipol kalame e ta ulawa Israelu, of course. Fai melfam te langa la apostolo Paulo. Fisiri ngia mai e se mea siri e kankai Israelu, mai e siri mea uma. Aole neile mea siri ango siri e lantou, na mua I tuu yeile fionga le tua lantou te momoli inga mai. E leo pepelo la tu spaya. Kakou kakou Samoa, o ifoi lea leina a fia loto o tou ye, Ya le futu ta ul sapati ma ta ul se furwa ima me fa pena ele mafayanga ele mafayanga ma pije ile la bomuri ma che leo makangofi ay al se se ka komea o sapaki o le se furwa ele se mea sa mo ele se mea nwese e pule la ta tu ma fo fo we fa mimilo ele me se tu lo le ay fa ta oto le le po le tu al mente ton to toy o le se furwa ya ya Ole polo inga lentua, na watu ya Mose mole fanaunga a Israelu. Tala tuspa iel tala na ele se upajiti. Ole polo inga na watu ele tua ya Mose ilungo le maungo sinai mole fanaunga a Israelu. Ele ukagulang Israelu. Mena ele ina efafonga mertelo temi efasuatu tatu pol kalame matau Israelu. Of course. Ale na wa wina ima fa malo se tu paulo le kale je roma roma e potanga tau nu ese au atu te fa ma walulunga au ne to manatu wa kipia ese ale a le lau olive le leina soi fu mai po israelu e fa pelu mo wala vanu nu ese na tanto fa ma walunga ile fa mai paulo awa e ma vai ale tu an ko fa ki ese le lau olive le ava fa pipi e ko fa pipi ai le lau olive le lei oi o israelu a ngai mangingol kuspo ia Awal alkam fai kako e mongo mai kako kalkongunga fa kapua inga lango le awa onga le fa soa tuai. Ele stala ingo se lotu. Ole, fam talanga tuzba ia o wanao Yesu Keriso na faa sate roina. E fa taua lo ilo lotu al maliwa Yesu. Pupula lo matai meye tatu te tawaso ai. Tele fai fe au tawaso. Tele tapua inga tawaso. Ele foi ele ngungu Tulou Samoa, ele fefefo il pol kalame, e tau alanga. Le tau waso te lo tapu inga. E mafuono le tau waso te lo teita inga ma au auna. O loo ngalulue. La yei au auna loo olai tu samalupu moni. Ele fesiringi al melna, a ele to tele. Tau tino paulo fema ya, ma tau te le pei ole to tele, o e faafilongia le upua le atua. Ele mafai alanga. Nga fa peia langa luke loko ia la milo milo maali e mai le ai. O se furua ia ia, ele o se mea a Samoa, ele o se mea fo I mole e kalesia. Samoa, le atinu pele, fai taul kene se olfalinga. Ai mo se mau e fai maiongu, e se o mole e kalesia, ia famol mole a kao mai famol mole soa olu sa ili keuo. E o peke uo, po kusi kuol fa vao, le kusi lau ke fai kawinga. Tu lou, ole mefu inai e se le matango fio le tala noa. E tala noa ma le mauti noa. Le kako ke le kawaso le upu. Tamonu ia le tua ia te oe. Vi ia le li. Praise the Lord, praise the Lord. Ia pe fua lau nau le fa soe le pulo. Ia nā lava manino le tūs baia. Nā lava fai manino al tau tino ngā paulo. Mō mōl konitam tau pusutasi na iai.
2: O le pulou, o le laulu, wa vele laulu, mau fiufi. Ia leli, ai amana tu fo e fai pulou ki ka poa ile tu e sou pulou. I de fa sa. Ai ole meo, lai prefer ia ile tu si lea ma le tala noi le pulou, Samoa le atunu pele, e leo le pulou le fao ngai Samoa. Ia po isi fo ye ka le si e ngisi wakungu, no, e leo le pulou nga. Ole laulu, ua fo ina e a vea mau fiufi, nai manino le tu si pa ia. Nai le ina wa o mai fe mai ea, ele ya wa umai ele mafau fau. A umile la ulu ole jane ole me maa siya siya. A pupu ule la ulu ole china ole me maa siya siya. Nala vema nino le tuispa iya. Mwemol konito mta pesutasi pe a efie fai chau yei fa mwle mole. So swani ya chancho. Ay afa pe ala oel te ngata soifua te fie chapua ye fai lau lau pu lau. Ele ila se fa sahino le na me fa pe mai el tala tuispa iya. Ye chancho yo fa la inga aungi ye almo sau pu lau loku. Ne hai. Ya ai te langona e lulo to a. Ya wai laku ngila masau pulau fa penge ima i ore umi imal maulunga a. Kau le iloa kwa lkanga kare o kafa po kua ia luma. Ia antonu la afia ile loto tapu wa yole nata ngata. Ai le vai o ema lentua. Pa wal pulau le kemanga e fa nai sai fo ima a keu keu wai. Ele ole ova ki keu a ole keu keu fa makangofia mesel tu pao tina. Ai. Why not a. Ai ke fai alo se kula fongo e fam kala kuspa ia. O nga se sele ai se a langa ilo pulo nga ole kango kuspa ia Samoa le atu nu pele. Tatu wole upo le tu e fai ngofi. Ah. Ai fie fai lala pulo ia le na. Ah my dear. Ai fie fai fai sa pulo li my dear ia. O almenye ke oke a wa e lele ria koe lava iru maji. Ika ngaka lai kula ima ye. Ka ia le sauninga ia po le fe au fwene ngaka imi a. Ya lo skula fongo mangingo yel kuspa ya Samuel lo skula fongo ay a o se se lo ta to ol pulo le ole femel tu spa yel pulo le pulo ole la va tu si so ani le so ani antan tu jamo ole tala tu spa ya pe fa pe ol fa lo ilo wava ilo to lu ole pulo le ol vesili longo bingala ngal ke mi ala ka le lo ko ke ava ilo to lu china pe fa pe ol pulo ke me ku yel pulo ta wona lo mala mala Tawon or tatu malamalam. Hello, ingala vesel pulo wale ifola seava. Mena tawon tatu malamalam tu lo lava. Awaka kuke. Yeah, le tatu malamalam mumu. Yona e owna lea. Tao owna. Ile saulo tonga. Ule saulo tonga. Owna e moleving ole tua. Yellow se saulo tonga tan to tis quota. Mawa tu spa ya. I quote se say. Yona fanga talia. Yona velole mame. Ya kusidi maile si lesi. Ya tawa la wal fa ma la la maina. Ya una e na tu afa ya la ke uke ye yo e. Ke maka ngofia ma au lele si si la sho wali I sho to lua. Ya why not? Ah. Fait go inga. Fai mo sui sui pulo. E la ko alma singa lua ma singa kausa ngo kasi a pe dua pulo. Feel free. But it's a freedom to love and to serve. Via leri. Praise the Lord. Ya. Tonu wa masa ole loto le tangata ya wauna ile tua. Ole manena le tuspa ia afema ia. Olo sa ili le tama ye cha puai. Ia che ia. Ile nganga e faa vai le memoni. Ele ole faa maoni. Ole faa maoni na le tusi Samoa. Ele ole winga na le feau. Ile nganga e faa vai le memoni. Wala ngamfaina e faa maoni. Eke faa maoni ilungo le meke. Me le moni. Ya po le faa komi komi. Che le tangata. Afema I paulo. Ma ele nga a ele te tau. Olea ole tu ye yolo ma losi malo manatu ole sa ole ai pangalia ele yo ngatasi male tusi po ia mena olo fa a olo ma fatia Israel ia faila ole ma fakia Israel ole ngu ole tu fa feka ko ole lo fala le na ole tu ia le tu e fe so soani tu ai pel tatu por kala me mo su tatu wa tu no belo samo ia fa manino ole se singo me a ai ole fam talanga pe on tu ia si so nga tu langa E ka wau Israelu, Israelu, of course. Israelu, of course. E te loa al matautia. E umanei le avanoa le, na le tasia le avanoa le, mawai oe. Samoa, matiti le talanoa antu. Na le tasia le avanoa tanto. Oai, o Yesu Kiriso. E alu lor sikianga, le ko Yesu avangoa kakou. Oai fo isi awa onga oloa o ina natu langa, ele yonga tasi matuspa, yon talatuspa, ya aulu falele ato toan uese, fasanga le tua koi fasanga ya Israelu. Ona lave ina leo a o Israel uma o etu toi e leo Samoa. Se awala tatu te tulou a, tatu te manatu mafia si si mau. Ia ea se se ei kakou, ia mafase se ei nai te lo nisu tengatal. Me fu nai faftei le tua, le lava fo la wal ka kupul kalame bo fight out tau sanga ile se vi ingo ses ai tawa le tala noa mo le mochi noa o lo tu si ile po le tua e tu sai mo le po le tua ah. So once again chamo ya la te pa ye e lo tu mi tatu wa fiafi ya woni ngalo ah tatu mantua mo le lo tu e fa mo lalo yes of course to tolo tangata isela elu ile chino nguese ile chino male e kalesia na facha wina ile toto o yesu geriso praise the lord fa molalo tatu loto ile li e ile sida lo langi du matu na tu tsi lfia na tatu de lo ah e ile sida lo langi lu matu mai ale ngala lo langi ya ko mai ngo kanga ka ko valu or ko valu nga ko fa ku ke le ngai le lo langi le tsi mo volai Ale lofa ole tua, pea na taua, o te ngata uma, o te ngata na faye le tua, po te ngata ilpul kalame le tua. Ina ua tiklea le tua, le soifua o te ngata. A tu lou lava, a mafuta, pe mamoe, fale unga alii, le tane malfafine, ona produce lea ia ole meingo ole pepe. Weda o se pepe kama po se kengi. A ele fa peala o pepe umai fana nau, ole finangalo, male manuia, lea ua fana wai. Se I fa mani no altan tum tau pu so sani a e se sengo mesa mo lan tu beli tau wol tatu malam lama langa ole langa ngana ole fa ngai samo a ma ye ol fa now of course ol tala na tus pa ia ol tala no ole tu a ma fa ilo yo na tangacha le man wi ole tu a yo na tangacha a wo fa mani no fol tus pa ia ya ele se fa mani anga ya tu lo o we kika samo ya le fi ole fa now ele fa pa ye ne lu mo le tu Se un ali. Ele se famni anga mailen tu. A fe el talan tu spa ia ole meing ole ola fa a. Ia ole muri lua po le faita anga tu lou. Ia ele e ingo si ele tua ia me ali. Tau al tato malamalama ina ia manino ai tato. A waini I tato. Alu se se e malo manato la sao. Ia a ele tonu. Ai ole mea lai matango fia ila ufai. Oi ono le tato taimi. Ole alava tu ainga tengata tulo. O au foi ole tengata utile yola mai tutunu ole falo tanga. Tasi iwa iwa iwa. O na ole tausanga na nalo fangiero o holanga tulo. Ya masi o tolua foi. Ao le holanga na ola mai ila fanga ina pete ita. Ya, fale kong. Wale vanga kaunga nga nga fako fako ngila lulangi le holanga na olai. E fa fetai ma le loto e fa maulalo le loto I letua. O na olo nalo fatuno. Ina watafe mai lo na alofa tuno alofa ngielo taulanga. Fa pena foi so tolua. Ia ma au au na ia. Ia lewa lua o luongo. Se lua ka ingul somalia le alofa tunoa. Wa ka ingul somalia le upumoni o lai. Ele fa ingo fie. Wa ka ingul somalia o lui kauma fi ka. Tatu te fata waa. Tatu te vai vai tau mafai. Ai analese au noa le alofa tuno letu wa Samoa. Ia lea ia se ava noa tatu. Nau isa lae lua. Ya ofela ki kuwa I le upo Yesu le nga lafo si fafinge foi le nga sulu aku isi anga kamala e faa polonga li kemongi. Yesu e le alo tavita se I alofa mai. Ale ale tali ntali a Yesu. Awa ne mai maua. Ne hei ele mai maua mea I alfanga uma uli. Ne ufa ingoka kou nguwe se uli. Koe fai maila nga sa unwanga. Au kele isa umongisi. Nga o maa moe o le fanau nga Israelu o leilo loa. Ofela ku ka ku sa mo ye fi Israelu. Se fa fo fonga le lema to to afa mon mole. A wiki songa sa ngope le malama lama. Se tu lo wa no matter who you are. Ta wol ta tu tala no mal malama lama tala no fa vai lu po le tu a. Yo vela la ka ku la ka ku ye fi Israelu. Manino yo lu po Yesu a. Sa no ta jo mal le tu a ile la lo langile nei. Ele nga tal tau tinonga Yesu. Ia almoni mau paulo, le feso e lua fai mai ia, ia o tou mana tua, sa mua I faa pau pau o tou. Sa mua I ta ua I ta tou o, nu ese faa pau pau. Fanaunga ale tou, sa a ile history o sa mua. Sa a ikangaka sa mua, sa liu, sa ikuulua sa mua. What that means to you? A walal ka mafaika kua mi milo le mea, ilo loko male setapua ingalo iai. Ia ele o ngatasi male upo le tua. O leo lea fai tau vietau sanga o te tala ele tua lea vanole nei. O lea vanole faa soa ile lofo le tua tu samalana upumoni. Ele se tala ingo se lotu. Ai aolanga o aolo upumoni. tu lo wala so se kalesia ele fa kafala wa onga ya choi pe afai e tele ola e tu sa male upu moni yo tatulina ah vi yeleli ol kala ingalenga ol wala aule na len tua ya ilola fa tau wa sinei sinei tama ya wa mo fa ka wa ya male lang lang so fol to luomar fa na paule a uso fo ya me se fo so se sa mo lo no fte talo ma tapo ia le nepol kala me le o se tala ingo se lotu ai ona ole wala aule tua ol me fuinga langa isi isi lo longona le longona sa mole e manatu ma pe fa se ai le sitem ia langa isi isi o tavala wina se tu loa a o fo le timi fa mala mala ma yo le tu ma fa nga ino le tu pe fo na wala wina lo tsa ola fa tsa wa na tsa e mala mala ma le jelo me a ia lo se vingo sisi ol me wo mo tino ka ke wo mo fo mo ma ka wo li tani a my dear a wa fo langa ka le fa ma ngi fo la ka ika God will call somebody else. E le onge ka ngaka le atua ila nganga luenga. Peko jiki peko gele le ka le shia. That's not my point. That's not even a matter to me. O le meka ua, ye o wola e tu sa male upumonia le atua. Fa soa ya sa molo wa tunu bele le upumonia le atua. Manua o maua le avanoa, manua ta ua le aso nei, o le aso nei. O se fa longo ilu nasi ufafonga. A wole fa mahali loto ni ke wae mo inye kwa ngi ye le koe pupula mai tu lou. Ya ai. Kalo shia pe afa ye le tue. Pupula mai peto e ala mai tai au. Ala ui a aolo fo le tua lo soifua vi ia le feiloa inga. Leo lai fa vau mangui o le tua. Ai a fa inge ke moe kwa ngeima e moe ia. Ala e tu ye sui fa folo o langa. Ia ele ma fai ala engi upu ma mafanga fanga alfai fi awe fai alo maliu Samoa. Ele ma fai alo suafa makai Samoa nga lave inga oe. Ele ma fai se kele o se kamau a inga po se a kamai o ia te oe. O na lave inga oe. No one, nothing. O na o Yesu Keriso na whaasata roina ina ua salamole te ngata ma whaatua tua i ate ia. O le whaafitauri, ia le laa, laa. ole awa onga o siriang makaukia. Ia tu loa ilo usole na e saunoma e mafuta me nefia filesa. Ia masauno ina fo ile tulang ole. Ole ta uala valtatu pol kalame o isala eru lavo isala eru. Yes, of course. Ele nga kia mai le suial pol kalame mara awa oinga. Ai, ole wingol vam talanga. E faisi dangerous olo manatu. Ole wingol vam talanga. O nga lefe mai paulo ya, matu tele peyol to tele oe fa filongia le upo le tua. Pe akalongwa kulesi piko yo kuma yo, akalongwa kulesi piko yo kuma yo. La kapungi al kuspa yo. Leo kapungi al La kapunya ku spa yel ku se falinga. Ai fe melo po Yesu va ai ai fi mali di mali di. Ai fi vevela vevela. Au ke kulo nga ko ngula nga le mung yel ko nga. I se si fam talanga ai fi di fi di lo je ola molen tua. Ya. Ola tu so molen tua. E tu so mala nau. Ah. E ke ola sa loku. Ai lo si sa loku nga lae. Ka fi di sa ngo ai ma fa yele i mo le o. Ah. Ya ol sa lo tu nga ya ti li ne fa fi tai le tu lo na lo fa mai fa so i tanga ta. I lo na lo fa tu no. Ah. Praise the Lord. Aya manangaku lofo ikele fia wangwa ile tuwa. Iyo. Kala Yesu ele supo titi. A maliri maliri a vivela vivela po sisi famtalanga. A fiola mo le tuwa. Fasanga e ola mo le tuwa. A ola la. E ola ilalo le lofa tunua ele ole ola fia wa winga fuwa mea. A isola elu ole sfuluwa imal sabaki imal pelkomenga and all that. Leo se mea kako. Vya leli. Awal fia isola elu mal gelel fali kongo le mea. Ah. A fiola lo ele lalo langi. Iya kalai le leia. Ah. Ya emakwa ye fasanga e fali lalo langi. Yang fa yala ya se ye etelo el sosoniat alo lua ele salambu e uma kwalo wolanga ele ma ilale lalo lang ya oi ai akaisa kan ai cha lo fa so ifu e lua fa va wolo fa jali mai ole manwi ele ole fa va wolo ye ma malo le tua so ifu ma le le pa afi fa va va ai le fa ya le to sa le tua mustanga so ifu ai cha lo fa pe ale man ye tinga cha le lo fo le ri Chalofa, chalofa, chalofa. Once again, ele imalifua Yesu Keriso. Samoa, le atunu pele olona fina ngalo. Ya wanei fano se tasi. Yo tangata umwa de salamo. Walofa tele atu. Walu tasi tolu fa oli baiva. Ya pole o lua fitu wono fa fa. Lua o tasi fa. Ya so tai mai. Ah. Tala tala noi le lofo le tu ele se tali. Wana o Yesu Keriso ale tali. Ele kwe fa pipi ia yeise si mea Samoa. Ele aise si mea, tu sipa ia toa ya wa ongal fenga inga tuwai, ele toa ya wa wina fatu lafuno ina ma fapipi ise mea, ile lofa tunua. E ala ya Yesu Keriso na fasataru ina failu ni yafiafi tatalo tamaa, faftai tele lava, faftai tele le ne yafiafi.
0: Ne ti tel fa fa yo no la valo fa tu no si si di esse lea. Fa fa tel u pulo o lo lo nga lue chama. Amen. Fa fa tel u nga nga po i ho le fa so swan si li we fo ai ho tanga. Ma tu te wo na ma le lo tu fa ma la lo e wo na fo i ma le mau chi no. Le se tali wo na la wo fio Yesu ke biso. Ang le le ne fia fi tama i so ma tu wo tu pelo samo. Fiso swani lo manna faola, ngalue atu ngalue ane, ngalue ifu tama. Manu lava, o ta ua le aso nei, o le aso nei. Lo fina ngalo alofa e fata unu wa ele o le loto le tangata. Le fangalo ina siu matu watinu pelo Samoa, yona taitai ilo na fainga malo, yona tangata anu utapa. Yon matu wa ingale chino ni wo ni e masani. Ta maa fama le mole. Matu te le, ele la vatias tanga ta soi folo to saulo anga mai o fal tanga ta pena famon mo tama mo ma tu tanga ta fatowa si tia ya jo me uma ele au no pulengo le cho si tiu au lo fele au no tama o au no folo tiu te mala ina si tiu au lo fele au no si tia ya jo me uma mal fa mo lalo le fanga lo ina lo no iso va elu ile to talo la ingol fa tu tu lo tele iso singanga na iso selano le auso tama, le ministry, si tiu aulofa mea uma tama malfa maulalo. Maola fatau waa tama, le toa lua malfana. Wa mantu feinu lusua maria lu walo fatu noa ide tena hana. Le ngate leo langa nei. Le o lata li, tu mau ya te oile vi inga nei maso ma faftai tele lo mantu utua. Hela ya te oi Yesu te talo le faftai tele. Amene, ma amene. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you.

0: Le soa fa manu malo Yesu Kariso, le tato li'i, ma le tato fa'aola. Ya, ili anganga fa'alo alo e fa'afeiloa'i, ma fa'ata alofa atuai.
1: Meni.
0: Ya, ili pa'ia mawalunga o si o tato utunu o Samoa. Mai lava yona ta'i, ya, se ia pa'ia se toi tangata. Ya, mai se fo ia ole. Pa ia ole au fai ngā luenga tutofia le tua o e sa fita e tunga ile ne yaso. Ia awa lava fo ile fe au male tala le leia le tua. Ia iso o se fata fai taulanga o lo o puno no wai. Ia awa lava le tala ina o le fina ngalo o le li. Ia faa malo le tauata ile ne yaso faa malo fo ile ono sai. Ia talitono fo I sa maua se ama noa. Ya sa ulu fale ai fo ili ne yaso I malu malu ta wai o fea lava le fata faita ulanga sa fai o na mawaya manoa ya e ala I tapua inga ya maise fo ole upo fola fola ale li ya vi ia le atua fa aftai fo ili atua I ne fiafi o no le ama noa fai o na fa ua wina I pele ne polo kalame ya ole tau longo longo Ya e ala I lea fionga lea tua, ya lea fo ua, aveo se lao lao le lei, ya su mei foi, ya io leo fai ngā luenga, mātou sa vali vali mei foi. Ya e taulungo lungo atu pēa le upua lea tua, pēa o a fionga lea tua e tupu le faa tua tua ili taulungo lungo. Ya o lea nganga foi leo le nei polo kalami. Ya o fea lava se mea o e maua mai ai, ya le nei polo kalami, ya anga le lei lea tua. Ya mafsoa soa ni atu ya te oi, ya la au saunia se te talo, ya ona tu inatu lea, ilea au nga lea tua, ya le sunga ya basta e te wati tausanga, ya o ya leo lea a wala meile, se upu faa malo si mo I tatou le neya fiafi, a tatou te talo. E le mfai lava ona faa ititia, lea nganga faa aftai, ye la ua fiolo mato wa tua, Ya ua mwhai fōi o na mātou maua le nei awa noa tāua. Mātou o mai ai lungo le nei ala leo. Ya mātou te soa soani ma tau lungo longo ma wha soa e ala I lau fina ngalo o lau upu. O le solu le yo mātou vai ma le mala malama yo mātou wala. Ya le ali ie mātou te tu inatu le nei afiafi. Ya anga le leila ua fio. Ta pena fōi lau au au nai meso I mātou nei. Ya e soa soani ma tau longo longo lo fina ngalo e ala I lau upu. Ya fa manuia oe le amtaino le polo kalami. Fa au ngaino ma tau tangata fa tau va. E au wala I lo fina ngalo mo si o ma tau watunu o Samoa. Oe lava e mawale ava noa e fa afofonga ma fa longo longo I lau upu. Ya fai a lo fina ngalo ai au o ma tau lotu. Amtaina I lau fio ya mawalunga sovi inga pe amaea. Ona o Yesu ala ila mātou te talo. Amene, amene.
1: Momo te salo ni alo mta upu e lima. Lona fai upu e sifuruma le valu. Ia male lona fai upu e lua sumatasi. Fie fai tawina e fapea lona fai tawina. Ia o tou faftai mea umalaba. Awa o le fina ngalo leo le atua I ate o tou. Ia keriso Yesu. Ia tofu tofu I mea umalaba. Ia tawhi mau le mea le lei. Fai upo e suma le valo e fia whaonga aina ne fiafi e fai mafisoso ani. Isi o tatu o tunu ni po. Na ufafunga anga sa mua ne fiafi. Ne la toi fai tawina. Pe upo e suma le valo e fapea. Ia o tou faftai mea umalaba. Awa o le fina ngalo leo le atua yate o tou. Ia ke riso Yesu. Tanola apostolo Paulo le kalesi e Tesalonia I le le tāua mo meo le loto faaftai. Langa o le fina ngalo leo le atua. E fōringa mai o se upu e mawhai o na e tali atua I se ngā luenga na whai e se tangata I ate oe. Ma e fōringa mai fōi o se ngā ngana e whaunga aina e se tangata. E faafetai ai se faa tāua o se mea le lei sa ia whaia I le si tangata. E a fōringa mai a whaunga le upu le faftai. Fōringa mai e whaunga I se seitu le lei, a le lei se mei whaies tangata. Whai ngofi e ala I lea o na whaunga le upu faftai. E a whaale tonu ma le lei se mei whaies tangata. fainga tai ona fa ngale upule fa ftai ole o ngale apostol tuspa ia l'apostolo paulo le kalesia i tesalonia ole fina ngalo fo ile ole tua ya te itato so se kerisiano so se samua lango ngana le ole ngana le samua upe masani na fa nga ina so se samua e tatau ona maua le loto fa ftai pele lei e tatau ona faafetai. Pe faale tonu, e tatau foi ona maua le loto faafetai. Langa o lesi fili lea o le Kerusiano, lesi foi fili lea o le Samoa. Fainga taana e fia faafetai se tangata na anga leanga mai ati oi. Fainga taa foi ona e faafetai se tangata e lei faafilo ia se manaonga na e manao yai. A le fina ngalo le atua, fai mai le apostolo Paulo le kalesia Tesalonia. Tesalonia, ia o tou faafetai mea umalava. Aisea, leanga o le fina ngalo leo le atua yate o tou, e awala mai ya Keriso Yesu. O le loto faafetai, e lo se upu na o le ngutu, ai o se anganga e ola i totonu o le loto. O le loto faafetai, e failo mai ai leanga le lei o le atua. E failo mai ai le alofa o le atua. E failo mai ai le faa maoni o le atua. E failo mai foi le tausinga le atua ya te oe mau sa moa le nefiafi. Nono winga e taua tele le upu faafetai. A maua e tātou lea nganga lea lo tala noma ili upu a lea tua. E fai ngofie fo iyo na tātou wola ili nesi o si o manga lo tātou yai. Ma e ala fo iyo na tutupu fafi tauli ma vesinga lo tātou wava ai ai ma tangata ngai ai fo iyo. Ole fai ngatao na maua le tangata ole loto faftai. Faftai se mewa fai elisi tangata. Faftai fo iyo pe vai atu ele otino mai. Ole fina ngalo leo le atua ia tātou maua le loto e tumu i le faafetai. Langa a maua e tātou le loto faafetai. Fai ngō fiela ia na maua meia na o tau watua le neipo. E te maua ai leanga le leo le atua ia te tātou. Langa o i tātou te vai ele tino mai le upu le faafetai. Ma o maasani fo i tātou inisi temi langa lo tātou wola le tino le nei. E tauma fai lava ina ia tātou tala noa i le faafetai. Tauma fai fo ia soso ole le vaa fealo ai i le upu faafetai. Aisea, leanga e tāua i o le upu lea i so se Samoa, ia ma so se tangata soifua o lo ola i le nei lalo langi o lo tātou iaisi. Leanga e tupu ai le lei o le mafutanga, e tupu e fo'i le lei o le vā o lesi tangata ma lesi tangata. Langa o tātou

o el aupepe. Tu la fono fa uro to amalfa.

Tina, it's time we fight.

0: Pretty so much for Lima, if it's all my money to toilet, I'm a tongue on the foot, if I ask a foe, lose a full of my with an early to lie on. Yeah, to tell for tap, I'm going to for my later out, or Lamano say fatal off, but I'm going to tell Bukalame, or they'll fail what I'm fatal for my day for time for, I'm going to run for more money. Okay, Madame Yefo, good morning, sis. My Lord, she for my later out, Nicole Lewea, my Lord, I'm going for Rachel Seifer, Point England, East Auckland, my Lord, she for the later out, Lenny Sia, to fill out soon for SF, your Miss Paya, my Lord, she for, good morning, sir. My Lord, I'm going for to pour to tongue of the vow. Good morning. Biwe fa mosa fa fo wina tan yelu la fa soy. Malo lava fa tain fa tasi mal nei tai a fo. Malai toru efu. Malo si fu nei tai a fo. Ba e tino papa. So si oso oso. Toru efu a si umoti uso. No fa kui ngā melpone. Kwa ko wana pa pofo nye kai a fo. Si nima tapu soa. Ula tanoa. Yeah. Bart Spencer. Good morning, sir. Bayo America sa mole fatal for me so I am but Spencer Marosi Fua sa sa e tuanga tia tia good morning si papa sa bidi male o so ko kere ka ko e kari siari ngi kai hori na mi pama o ta tau tai ya ma Simeona suena ka ko e kari si a koranga ngi kai o mara matanga neva so ta tu yai ya ta tu yai le vaya so folen nei jeloi olo fata jari umala langi pola ale tu langa yo yai le tawale i America ma Iran o jelo fo i ua si tei talinga le atunu ui koi kiki koi rua vaya so koi kolu i kula koi fi ale ae le ama semi o tipu mai but update lata mai ya o jelo ole so longa mai le president o America elo koi mawa ae ya kai lo ya from kalanga hale fengam ka ko ngi dekai
1: yo e ole ai fa bo pal ko ikiki ko ikiki ya awa ono le tulanga lo ye e se fo ile fa matalanga au mai e Trump la to ye ya anga ile la langi ola na ye mol mal time ile ni o to iti ti la fo ia ona ono le ia matau nu ia ye fa tala no anga ne fa ya ise tulanga le le e mai se la vola to negotiations o lo fa ya mana to ole deal ole la va lo mana mi ina ia mawa se tau nu nga ma ia tau fia fa muta le taua le ngata le na o le vaenga lea o loo a tau fio fia i lava foie Iran ia le fao ngā ina o le alava ale i le Hormuz Strait ia ae maise o le ngā o sio a latou mea tau faa nukilia o vaenga umala ia o le itotono o le dio le faa talanoa i le taimile nei o le la o saunua mai Trump latou koi kikia le wa maangai ale o le foie o langolango ina ele minister o le palimia o Pakistan ia le tau mawhainga Trump le taimile nei peitai o loo saunua no ala foi ia le minister le vai fa fo foi le a Ivan Lato o le ma ku ai ku al ko inga le ku ne ka si foi le po le opposite o le vai nga le o lo tala no mai foi le plestin il time nei so o ma ku ai ka ko le ma ki ngo po fe to no la va foi o lo o ia le sao i le vai nga le ona ese ese uma ia fa mtalanga o lo o au mai fa fo mo tato
0: ia o le tala la tama le na a ia wa le ai fa mai si o le tala va ai the straight of a moose from mai si o le tapunia ia ai or kala la kamai nga mora si ki fio le tunu ia le nei fo tai ba ma tanga le nei vaso tanga tu ia fa talo fo le atunu o lo ala le wording tole o tele o ba ba atunu fa ngor vaso anga ban ban solo te tele o la tu nga lu im tanga be ka ba lo ele tole ia ina tanga ta fa ngor ben nga le malo e wording tone ia le tulanga ia ia ba nga na mai el minister ma le par mier vaso le tanga tu le sa tanga no por kala ia tele o le ala solo te
1: mana ia tele fo ia tu langa awa ole ia ta tau le atanga ta fainga wenga pe afo fo fo ia ile tau mo fainga le pisa ala to ia ia fa ali le fie fie tanga ta awa etele a fianga a to no le ole finanga lo le lena au mai ile vai asa fo ina se ima vai atu nei fo ile le o tau mo fa ia pe na ai mai se lava fo ile national gun party le lana fa ala wilo mai ile minister tu pe ia Nicola Willis Silva asolia le tau mo fa fo ile le ina ia fa ITT tanga ta fainga luenga lava ia ia public servants a ia fao ngā le vaenga fo ile wanga i mai le taimile nei artificial intelligence mō le ngai i luma ia ia te au ia ia e sa ole le lava la le manatu tanga ta fainga luenga mai se lava fo ia le pisa ai pio nei ai o le ama kua sili o na fao popo le fainga tā fo ile le mō tanga ta sa ito atasi ai mai se o a inga i le vai taimile nei pe a fa apea o le a fa tau nu ule tulanga ia wa manatua ele o toi fainga ofi fo ile sa ilinga o ngā luenga ai mai se o a inga o le wa leva ona fo ile a fainga luenga manga luenga itangata ole fa moy moy la to income ai myself a foi o la to lo ngalu lue I public sectors ai afa pela ole a o ka o ka ia ka fu fu ia ile fa numero ale na ia ile vai aso le ole ta uma faile ma lo tu tu li foi le le national lava la to ia ele se fa ngu mela la kik ona winga to tele ita to ole a afi ai
0: yeah wa ole hele le yo le fatti no foi le wa to lo boring to ne le wa amata me ile tu lango ia protest for ia ma e ta wa tuai le malo ele tali ina ele to telo public servants foi le le ia le la to fu fu ngalo wa wa ine at least ona wa ta wa tuai e ta wa to e si le sila ia e ia walanga o fu fu ngai le malo e na no fu fola mai ala ia ile ia te ta wa te ngata fu na fatti no e pela me len fu Wellington ia wa ta tele mo chino te mi nei po ke wa mo Wellington e fa so mo ke lang ia bonisi banga o ma but ele le ele tu o le tau atu mano ele tali ina e te ngata whaingar wengar mano il fu fuanga le o te pene nei ai ia o lo mali whaingar pano ta da su fitu o nobe maa ia ta sina whaingar le fo iwa te li nobe te o te pena o ki rani e whaise a whaingar whapea ia tulanga o mana e tau fuana wha tino m whaingar atu ai ele public servants o mara mano koe di uliru kua wha ele whapela se saule ai whai mako ngar wengar ai whai mako wosu mai kupe ko ye ma ko mo ke sim ma ko fare ma fanga ma ko fanga
1: sa olele sa wa e ye fo ye vainga fo ye fa le tsono fo le ai ai la to ye ye ye ai tsu sala fo pe fanga le ai ai eta tawa no mo mi tsanga tsa la to te controlling so ye ta ye ye ele kar kon kele o ma fo fo e o ngo kala fe unga fo le ku wainga o ai ai la ko ke nga lu le ma fa nga lu nga ngi fa nga no no mi ka fo lang ma no lo la to pe fo la le fainga malo o ai lava el paki o le manga ole ai si la pa malo lo mala ko ga ku ai ai ola tsutsula ngan ai ai
0: ya o ba ai ele na o ni usila le ye ya ba nga fa pe no fa no longo mo ti ti lo ni so ripoti a tono United Kingdom Britannia mo si ba nga mo o fa ti o fo le tanga te fainga lo ngan malo le ko ni wa fo fang fo ya la to malo la boye ole fa nga le ai ai fa le lo ngan wa ya ai a ku o sa me me tanga te fainga lo so Elena tantu ni sila le tu poi me fa pe it's a global fa fi tau ni lo fe ngai male ma lo langi nei ya ona ole o mai dei ai ban tu lo ngai ele o ngar wenga umme fa na fai nei ai o jelol ba ngale tong si fi le tu ele o ngar wenga umo no tantu fa ya e ma fai en fai nei ai lo wing la nga ngar wenga public servants al malo o la en fai na fai nei ai la tu ngar wenga le olo afia e fo fanga ba le malo ya le le le fa fo mai le tu nei tai au jelol pe ni se masani na o se tasio bakery I le tua tule si formato I Blockers Bay ai na maa wale tae por kalami na tapu ni ele council ona ole tulanga ole le ma maa o vaenga o mwe tono ole bakery mo le fatino ino la tunga luenga te matua lao vaenga ya le council wa alwa se singa le council te lo kwe fafo mwale te leo ole mbalo le tino ea la tua fo ea fale inga a ye te me fa ye se singa inspections ale ale council ale au sia la matulanga ale mana mi ale council ye tonu va nga yo fa le nga va fa pena yo fa le fa ngal council it's either kapungi ya pole a verse warning for dele matu estate ya
1: ole ala what happen ye nei mo se tai mi le tu ma ona ina wa mai ai fo yes le se singa le ale council ole ala nga ye le la to rating fo ile le wa ave ye le I longa winga enough Faisi fa le kong ona le tulanga fo ile ile tau si ole soi fo malolo ina le ngata la ile fonga o mafa ia ai mole nga si o mea ai o tsono vainga u mala vai ka ka onga fa ma maso ole tulanga le na lo ye ai mana tso fo o I Levain I Artisan Bakery I Blockhouse Bay ola tole na manu malo ile tau sanga le gold award fo ile ile vainga le ole Best bacon and egg pie. Lena manu malo wa, ia ai peitai. O lea ua tu lai mai si tu langa fa aletun. Lea lana toi saunua, ia le ona. Lena toi faila na faa mtalanga. E toi faa mala mala mai le malo la tunu. Atonu na yeise faa linga mo mua ina ua tapu nia le fale le bakery. Ma faa mtala tangata due to family issues, family matters. But o lea ua koe au mai, o le faa saonga. Ia e pei ona le saka ukava mai le kaimile ngafo ilia. But o le faa saonga ia ia. Ona o le compliant po lele tau si sia lele ia malele au si au tūlanga te tau wai o na whao ngā I ne tangata lau tele e mai se lava ole le vāe ngolo ngau si ai mea mea tau mafa
0: e mana ia wai e lele le si le fio le janu o vāe ngai e e le pule ale council e mawhai o na tāpu nia se whale ai ngā a mai se a vāe ngai o bakery ma fast food e tātou take away solo whao ngā ina e a wā la tō uma nei e ngāru lua I lalo o tula fono mai ai ngā le council so pate te inga la pela rating se an tāu e ele A, e ele B, e ele C, e ele D ma le E o le lowest grade ale e ave se whale ai ngā pēr ua matua I kere alfa le tonu e a wā le le fōri siri fie le tunu u o lo o a ngā I tēnau tātou whale ai ngā fōi o mai ngai o wālanga e display u mai lumo o lanto e tau ona display e lanto grading sia e tau o tuai tangata o lai mamama le leile I a facility mole ngase se ino tau mafa so wa su watu lai se fana inga o lai fa mai ua I no winga lau konka punki o lai unga ngana kianso le na fai I le fana inga le vean kau pipero lai kiki le au no le o lai afo lele o fana inga e lana postlenga ave no social media on a family problem bo no family man ai no kapungi ai sa o ai ol men kapungi ai o fa ko ngor kaunsa kapungi ya on ole mo la le tele ole ole ha ol ba ngale we le creating out
1: ole va nga fo le pest control ya atala no no le pest control o lo no winga o manu fa la fuangi ngi I fo I but eta wa fo la mota to le kai me anga ye I fa le ai nga ma a man ta winna ni tu langa fa pe ole ya ta ta wa le na ya ta to fo le le ya fa ai lo ma ya ta ma fa ye fa tala no ma fa ai lo ina ya pui pui a mai le tele oni afianga yo no tu le mai ye
0: ole va nga ta wo tele le mota to ya ta chou ya nga I fa chou chou ma fa fo I fa le nga fa le nga umba ne chou no sta ya ya ya nga council
1: yep
0: e la lo umba o te ta inga ma guidelines at the council ya fa le nga lo fa nga lo out of ile to no fa ta wa sa mo a ko nga fiki sa inga e ku sa umba I la lo ya nga council e a fo I o le si pa nga te lo I lo ma ma nga le ya I ba nga ya e leo le grading a le fale ainga e ilo aile le leo quality o lako me aki o le grading aie a ve le fale ainga o le e fuanga le inspection of the council o lae e usta ia uma ia vaenga tauna iai o le mamao tono o vaenga o le tausia o vaenga kaunku o ime aipe o pusa aisa e ye lava degrees e mai ele certain degrees e tauna au sia e fa mama uma la la to alo to la la single inspection a council o la e o game uma I on available grading a able b policy wa pe on able b c o la feel I out on the d mal e yo we gonna wa wa velo empty wa I empty no la ko e to la wa e the down line see the feel that no we and I va nga ya foile le mo so se fa le nga ja nga I e the down display le own not fa le nga I lo mor fa malam wa kwa ya o lai okay ni mama o mama ang lo fa ngai na mo ku kai no chama fa ma ai ma pena
1: yes
0: ala quality ya yo me ai la to e o vai nga la na e se fo lo na ya tu la nga e o vai nga nga ka nga usta ye fo I el tele o fa dai ngolo fa ngai ne
1: yeah
0: ala ku fo I la fa tau se me ai le tau wai lo fi nga lo po o fa le tonu po ke fa e lo testa ku le le po ngbe ai ma nga fi lo ko fa bel yeah, to lay out to we complain the council. All the island of Okay for the winner by Infal Angle. Infaleton, Beke Ua, food poison ISIS. Yeah, to all lay out to fellow complain the council. Yeah, on half a foil of the council, money, but not with Fanning.
1: Yes.
0: I mean, a little man, Malama Lila to know a lot of 4 year rights. Only a yard tower oil, the fuck, we are oil, my work,
1: yeah.
0: Ana va ngana na de fol fa ba la mala tino ne fol tai am dule ko la wo I ele lo la pola le umide wa se lo nga to fa mari ina de kaso
1: yes
0: al fa inga le levain levain e blogger spain ya un boni so tanto ma se nga fa ko fa ka wa ko hot pies ma a ma na nga ma ma lo ile nga fo ka wang ka sang ya ni ya ro nga le uska ya ma nga kai mi ya nga ma kai mi ya nga to no ona ye ah Yeah, yeah, so I bang on the foot tie of folk to talk about radio somewhere and they tie of folk. My I'm talking about yes, so in a ua toy, it's a full money, but middle to not talk to la make it 21. Go to Sutasi in Fitu. amai fa fianga mai a fa sala e wuli tsa bita fa sala fa business ma lesi tsa tsuli potse wa lunga ole a wala ona so ole mal tsa ba klame a reto ole ola ba lo si fo moria kiola good morning
1: morena.

0: Come on.
1: Talo fale tato tino o ya elene yaso o te fifi e fa filo ai te o yung fine so tai mai ya fa fonga mai tato mata upo le a retoleola ya elene fo yaso o le mo mo Samuel was full one o al fai upo mo mo e fa pea o fete lai mai yova ya Samuelu e te fa no no ya Saulo se ia afia o le utu la o fa utuina fa pea a awa le fa no no umi. Ele fa sa ele tua ya le fa no no pe a fa pe ya ini metinga ta tu te u ya ya mai se fo i pe ya se si u mali u pe le ya te oe e fa tanga ele tua ya le fa no no wa me ka fa ele tua ka ku do mata si le fi ele tua a ka ku fa ngo ngo ya ta tu te fitangis o ta tu roto ele ngi lo maka ai lo fa no no loto ona o ta tu lo mata fa pe na fo ya yesu Yesu fai mai na tangi Yesu fai upu le tu spai fai mai fa noa noa o ia ia una tangi leo Yesu ona wava aia tu ya Maria Marita ia masiana wopele ngo ya la salo lea noti peitaila eise le sona ta uela wawa wa o mai le fuai tau lea na fai ile tua ya Samuelu le alme ue fa ngongo umia ongo Saulu kemi foi lea wa ave ese le tua le malo Israelu maya Saulu fai ya Samuelu ya ave ese Saulu mai le nofoa lea la ua ave mamea ua fa ngongo ya Samuelu fa ngongo la fa ngongo umbi lea la na ilolo ele tu msila fia le tua wana fai lo leo le tua ya Samuelu E te wha no noa ya Saulo se ia. E ke wae lwhi sinipi ua makonga unga i kale to ta mai le tua. O nga ua umi ke lena wha no noa. Fai mai lwhi tala inga le tua. Te wha no noa ya Saulo se ia fea. I nisi upu fusa fai mai le tua. Ai se a ea ua e wha no noa umi ai o nga o Saulo. E le o ta ua mai la le tuspa ia. I ele mafua anga o le wha no noa umi o Samuel. Pate o te manatu. O le wha anua noa o Samuelu, o na e fōringa mai, ua leo ko iai se lida, po se taitai longa e pei o Saulo e ilunga o le nofoa, o le a nofo le nofoa. O Saulo fo i ia le ilo e Samuelu, na ma loa i Israelu le tele o taua ia maona fili. O Saulo lea na ma malua i Israelu ona na iai le tupu. O Saulo fo i alo lua i tupu lea na wha au e Samuelu, fo linga mai la. O le feiol o Saulo, o le feiol lava leo Samuel, lea la almea o tupu, ua wha anua noa ai Samuel, ai le wha lave lave, ua pū lea e le wha anua noa Samuel, ona ua umi ke reng wha ngongo, o le umilan wha anua noa Samuel, fōringa mai ai, ua le ai so na wha moe moe ngā o tō iai, a wafo e kewa ai kunga, ua ngā ongofo ngofo Samuel, Fangoa, wa ubitel, malaya yesa na ngaluenga, wale fayaya na ngaluenga masan, matula ilunga, e fai le fina ngalo letua, lelanga fai lo ye letua. Sole, Samuel, walava nga fangoa, wai fai lo ye letua, fa tumula fanungifo il suau, wa yale isita ngata, wa ufilfilia, e replacing a Saulo, lenga ye ta vita lenga, suitulanga ya ia, ya ta vita ya Saulo. O le sona labo o le asul nei. A umi ona e whanoa noa, o le mei kupu ya te oe, e o ona pūlea lo uo langa e le whanoa noa, e o ina control e le whanoa noa lo uo langa, e te le toe a ngā ia i luma. Le mei kupu e ke le koe a ngā i luma, e i unga e le koe fia ngā lua i le mei masangi ngā ngā lua ai. Aisea, ua whapu lou oe e le whanoa noa. O le upulamo o e le asul ngei, e le saal whanoa noa, a ia e whai keke pea e whanoa ngoa, o no le whanoa noa, a e le mawhai nga pū lea lo whanoa ngoa, e ho e nga pū lea lo whanoa ngoa oe, o na le koe mawhai lea, o na e a ngā iluma. A le lui nei mo oe, a whai u e whanoa noa, o no se tasi sa e wha moe moe, ma e wha lango lango iai, u whai langi le wala aunga. O le upumo oe, ia, e le o maliu le tua. Le tua lava lea nga fisoa soangi ia te oe, ma watu tangata nga ia ki oe fisoa soangi ia te oe. A tonu wa maliu tangata nga, pe ave esea fu tangata nga, ma malanga isea tunu uele koe fisoa soangi ia te oe. A ole lu imo oe, a ue ki whangwa ngwa umi, olo so I fuale tua na ki provide for ilisi te ngata e siri aku lona fiso soani mo oe. Le tua ave ese le faa noa noa I se o faa noa noa umi ai tuu le faa moe moe ia te ia. Ia o Yesu. Amen.

0: Radio Samoa.
1: Το συλλήμαι του. Αμα. Malo fa fai te tino la mai mama la fa fonga le nei chaimi o le chai ala vai gala tama le nei tala o le tau tatu ama tama sa mo va va ya tole mana ye langi le mal tau sa mo le tama le tau wa tele balu los fu tasi lo ele ma fa fa le sa mo ele le bang o le tai we gonna tau sa mo le nia sunga fu o la fa solo ina langi le le tau a wa o ni shu taimi e se mangana ni se bang o sa mo pa o timo e fa no le tolu se fu lo anga le tolu se tasi degrees celsius mo runga na le pelo le sa mo ile am tanga ne vai aso lua se forma lima e lona mau lalo ya e lo tot mau fon tar so tai foi lem e de suo tar to really some way peer put a masani aso for vai aste tasi fa lo tele ni jamelo tu pisa mo am tanga ne vai aso ya mama e le tulanga lata mai fa mama nga la mai tau a o fa mama nga online ona fa ina mau tar po kala men ne foi tai fo pang o mala tar po kala men dong on Facebook mari YouTube or samo fa pena for FM 106.1 samo Malo se fomo ria, ele, ne fo I tae au fau. Se mai le talo tau tono New Zealand. Fa talo fale malo le tenu, so se vai ngana motu I saute. Olo tato ma futa le ne tae au, sfulu ono marunga na malulu I Westport. Tonga fa sono na awa, langi le nei tau le so, sfulu tonu marunga na malulu I Wanaka. Pua awa le tae au, awa awa fote ne yaso, sfulu tonu marunga na malulu I Timaru. Fa sono na pua awa, langi le nei tau le so, sfulu tonu marunga na malulu Queenstown. Na matene na awa awa le ne yaso. O marua puaoa, awaoa langa de lei tau sifu tono marua de malulu langa de lei tau Nelson fasona langa de lei fwe kai kora ini me kaa awaoa pa utimu ni shotemi sifu tono marua de malulu Greymouth awaoa pa utimu sifu rono marua de malulu le so teno vayango Alexandra puaoa le tahao awaoa fwe ni shotemi sifu marua de malulu Blenheim Blenheim langa de lei tau le so sifu fitu marua de malulu Dunedin awaoa puaoa fwe ni shotemi Ne yaso atos futolo marunga le malulu Mane ayo kana stete malo lavo si fomo ria Ne tahiao Mana fasoro na pua o le tahiao Langi de lei fo le tau si fufaro marunga le malulu Fama wina mo kana stete ne yaso Ile motu matu le pi Tau lavo nunga le motu matu I kai taia Spuriva marunga le malu le ea le so Ma tele na awa oe pa unai wanga ma mai Ni so taimi o le so Fatalo fa le maru le tino o le la mua Warning tone good morning Matene na awa ol tau le soya ngi maria mar sepidi mai matu sepul lima marunga le malu lu. Te roi sepa nga yei fanga rei, awa o pa utimu sepul maru marunga le malu lu fa mawina. Fa solon lang de lei tau tau ranga. Matele ina lang de lei fo le tau tau po le so, mana yei lang de lei o roto rua sepul fal marunga le malu lu. Rene yaso pamas de nov lang de lei tau, sepul ono marunga le malu lu le so, ni Plymouth lang de lei tau, sepul ono marunga le malu lu nei pia. Awa o langa de lei tau sifu fitu marunga le maru lua fama wina mora nei fo yaso fa solo e na pua oa ma awa o langa de lei tau Masterton sifu lono marunga le maru lua langa de lei tau Levin fa solo fo e na awa o langa de lei tau Hastings sifu lima marunga le maru lua Gisbane awa o pa utimu langa de lei fo e le tau le so sifu lima marunga le maru lua ma kiri kiri do Hamilton langa de lei tau mo tau le so yangi maria ma sabidi mai sau te sasai Sepuluh orang mahu dengan maru lupa mahu ina mahu kiri kiri doang. Ile nei foi asong fua. Tama kima kau rawa kilani no fanga fasa lawa radio sa mahu sepuluh orang ile maru lupa le ipong sa fufu le imar malama au kilang kafe fe. Sepuluh baru mahu dengan maru lupa mahu ina mahu kilani le soi langi le lele tau. Awa awa ni so time le tau nei tai au pe au lia. Awa awa langi le lele tau mahu tele bayang au kilani sepuluh fitu kau maru lupa titi tai au sepuluh fitu lana mahu lunga. Ola bayang ayon tua tu le so lulu. Solo in a wall for the lady tub, a wall and the lady stuffy, a wall and the lady for Rayleigh, a wall for the lady stonai, as Monwoody law or may lasa, a paolo matim, mangaya, yeah, the lay. Yeah, ole, to long not yay. From among Omanala by Tau to the Mai, Elena for it, me, ole, Tayao, let you know, Alan Papa, Aoni surviving or Kilope, Manato Maria Tambo, told me as a forward tattoo of Lea, even my affair, which I needed to life fitu. To a boy with the Samo, Malatan, Pokalabi Maru, the Tayana, Matanga, the Nevaso, my father, my mother, and fight on Vayaso. Yeah, a little late. My Skako, Pima, yeah, Matelato, was on four. Yo, Kako, I call the day for Yan more, yeah, Manga, your phone, Kayana, Koma. Hmm,
2: and if I say toast, if I'm my for your wild, Lingamo King, go, I love a four imaqua, a plaza, and a fear.
1: Yes,
2: sing a toast, my Safai Pula. Yeah, and I'm Manga, you for last Singapore. Lesi fo ilele ya wa makwa imanga yele nga mama
1: nice ya ole Mahinga na ma chali cha chua se fau chua le le ya le moa so longa le le fau ille fai ngalu e ngala chau ya ma chua chifai na ma chua usu po fau ya chapena na ifana ula onga ko le le moa ma fai se ibti ma na ya mol fana ula le ola onga ne fau ya so a na ya so le ya ma kola usu kale au kilangi on ma kuwa ma kau kia la usu kale au kilangi so le champingi la usu kale au kilangi so le Auckland FC champingi ma le final nga fai I Go media I Mount Smart ah mga kia sod ya da la wa ku fa e va de li por se pia kama ya nga fia
2: le ku mama I nga fo ya le oi le loko ai o loi oi ma ku ai fa ai longa le le ya ma na ya fo isi atau ma fa nga fo ma wa ma nga fo la kama kama ka ku a ya wa nga pe la vo la ka pi e ke le nga ma fu li le ma kama ka nga pe a a le ma na ya la le ma ta ma ta tu fo le le weekend le fa le time fo yo ta longa le a le ai le le ku ma ma I nga fo ya au kila ngi la nga ya ku ka pu ai au so ka
1: e lo le au le Auckland FC pe afto a lua ya tau sanga ka lunga in le le kama sanga le A League kama sanga le ya wanga sa ye le au Wellington Phoenix le sa final lan to our tene to sanga ne le monu our Levan kom fa mai le Phoenix le au Wellington Phoenix le ka sanga ba mai le so le anga ngau fia le Auckland FC kongu ma ga ya la ko ka lunga ka kom fa last year al ka sanga la ngi ai champingi kama sanga Saya lupa sih, ya.
2: Mana ya?
1: Ia lele. Lakukan sahur weekend buat ngeyi lo le via makan makan kado. Ah. Ini kiri kiri kado ngom makan makan. Wah, kau fengah ubah super rugby lah kau yang. Pasal rumah lo pelik ni masih kado. Ya, game mana ya wale? Kau kasih le round le tu ni, ah.
2: Yes.
1: Yang ngeyi lo le awal le aswe ini ya. Final sole super rugby ya.
2: Yoi.
1: Ya.
2: Ai mana ia lava foi ya nai ta longa foi sama ta mata ia ile wiki ene pe na mavai tsunele ia wa pe ya la o le sita longa le sa kuli maka ia lava ta longa le Val Crusaders and Chiefs
1: yes
2: ia ai we lava la ia wa malolo stato sifi ile la to ta longa ile tolsu lu al tolsu one o le Crusaders o le Waratahs man la to ta longa ma brampi se lusu tasi brampi se full fire Waratahs o le sita longa le vale Hurricanes ia ma Highlanders mai ta watu fa lima le Hurricanes Ia lusu valu Highlanders, mana Pacific lato talonga male Reds, tolusu tolu ia le Reds, ia tolusu tasi mana Pacific, Force and Fijian Drua sui vale Force, ai se fulu lima ia le Fijian Drua.
1: Tiki a sole malo le mana ile, the Reds ah, mai koi mingu kiango koi sole ai, mana ia sao nonga ngaman mana, talonga mua le look for, mana kala Crusaders mana Pacific ah. Ada banyak jauh nama tanggal deh, kamera sang. Ah, dengan kakak yang wife dia sekarang wah mak sosok wah malu deh, ada sifi. Ada sosok faya inga ada Crusader. Saulo mar fasili, famai dua fasili dengan kakak yang wife dia sekarang. Orang kau sangat ngeyer sifi, esam pingi ay. Ia pula pe mafaya le Crusaders. Orang kau faya mai. Ia sosok faya inga dengan ay. Ia orang kari love fasili ngai dua. Dengan kau kari faya. Kalau kau faya ngai deh. Aku faya aku ya walala. Kau kasih deh roundless on the weekend. Ia on mau tur oleh awal ia lah sampingi wah, but so far ini cerita tu letter for ini le ini. Oleh aku mau wah ia points oleh kuat cukup dah le Hurricanes kami ni.
2: Ah,
1: oleh lead, oleh aku dua le sifi. Kau blues lah aku ko. Esa Allah ko ingat apa ibu be kasih deh ibu file file yang aku tepungi mai blogan.
2: Kakali kakali aku mai foye file kongul pai.
1: Lengala, ya leku fire le
2: Crusaders.
1: Crusaders, wah, mana sahul Crusaders le sahul. Ya tulang lima ya le Brumbies, I think.
2: Yeah.
1: Yes, tulang lima le Brumbies. Tulang ono le Reds. Fitu sol top six inga. Wah, pihak cerita tu sangat ni on top six sepiki ya.
2: Yes.
1: Pihak lah awal luar le laki mai le fitu mana balu. Le, ya foy. Sao lunga mo quarterfinals ah. Le la wa le fiku le Waratahs. Varul force ah.
2: Yeah.
1: Mana ya? So le afi na mai awi Australia. Mana ya mo? Ya wa umalo le round le la so nei le. Fa on bias. Dan ka ko manging mai role le chai bo poi le la. Fe lo ai ho chua champing ya. Ya ona ga. O ka ko wa. So le Okay, long highlights and the Warriors. I'm going to make a mark. You can't the news. So, it's a lot of the Warriors.
2: Yeah,
1: oh,
2: mate, oh, mate.
1: But why you're going to kai ole kali ko ole ole wise le al wise ole a maka o kia sole a so nga faya si au la ai le se ma le wa fa ba le ka la ko fa ba le
2: le ku ku a ka la ko ye
1: ye ok ba ko le au ole au mo le fa le ko wa au ska ni le nge le ka mo sa nga le na wa ole ole ka na ko a le le me a ka sa nga ma ba sa nga ko ne ro pra mo ku pu ka sa nga ka la ko ya na fu na nga ku ba ru le wore se fa ngol ba so ha
2: io lo ma ko e wale su su sa so
1: I man, I don't know what it's
2: all. Man, I am not alone. I am Miss Happy. I fire you for you and I owe you for to talong and any worries. Yeah, it's a matter in a foiler. Yeah, I'll let you long for you, little man. I yell out up while you'll mako, I'll sole like King Angawaku for you.
1: Ah, that's what
2: Makuale lea, I follow ye. Don't lose a full of warriors. It is full of le cala. Makuai, Uma feula calaco, feula, fia calaco.
1: O kwa le bela afir kwa le malu lu mana ya ya ya chirfa na ista lo la safa nga solo
2: ya ole ta lo le va ole Raiders and Dolphins e lo sful valu ai le Raiders na malo ole Dolphins sful uno Bulldogs e fasu lo la to ai ole Storm se ful valu si Eagles e lo sful uno la to ai Titans is ful male valu Cowboys fast ful uno ya ole la piki e se ful valu la to ai talonga na le tato NRL sa fata no inga e le wiki
1: o jelo le mana ya le a lida le Panthers a talonga le Warriors pe ala jelo talonga mana ya na fa ngol pasong ile la pingi na kasi mare luo a o ya le Warriors o ya Scotty a sorry a Maria sorry a ya alfa ngol pasong le tato

0: So far, I will ask all Louis for Liban. I'll be able to talk to you. Yeah, or Kuaya, or I will live on a metal telephone. It's all fit to just be my motor for Benafo Maltato in Melly
1: on air at radiosamo.co.nc.
0: I love no for Tato Facebook, but YouTube already Samo. I love via Tolo in a tap from young on Facebook. Later, I'm a man.
1: Or let's have to Faman Yang or Yamaya Lango Ubutamuli. Famaniatu lasso soifua or lefunga ya taula papa tafa fao papa li. I may say. For is your grandson or Cameron Jr. Tomuli. Olivi inge for ipele to a soifua, ona luna lo fa fa soa, while lia manuia mayai luas soifua ile ne yaso. Ole tatalo, ya lo fa le tomatoi fa opopunisia su satele, o lua soifum. Ya mawale soifua malo loina, a wa tute of fiangai to tonu ainga nu, I may sele atua malona fina ngalo. Manye tele for ilo fiangai ma wa onga Cameron Jr. Tomuli. Alofa tele atu mo oto umai Perth Manuye tele o luasa soifua
0: Na to jetfoni fa mon mole Ngan man mana ne chayo chong siya maro soifua
2: Ya maro le soifua manuya Tawai luasa se luan ne chayo ma tango fie Tato atfa ime foifa nungan le Ya ai o fa maniangan ne Mole asfanao se mato la mapeleina ya na watasi yo soa fa ili ya ole vi inga mal fastai fo ile tua ona wom fai o el tama ona ulia mai ya lo fitus polo tau sanga ne nei ato te sa afi fa tasi ai male au au na le tua Faisalamo ta vita o lo fa pea la wanga ngai ni fa manu atu ya yova o me mo fo yo tonu ya ta fa manu lo ni so af pa ia la wanga ngai ya fa manu atu ya yova a wa fo ni ngalo se me tasi o ana me alofa mo mo onga ma lo fa anga mo ta mai le uma o le mate o te talo i na ya lo fa ngia le tua ia sanga fa i pel ma lo si la vitino ya ai sinsili ai la le nganga ia o ala faanga mai i mata o malava ai miti ma le fanau ia ai papea foi ia a unei o tonisia le luna telefoni ia manua nua ia ma le fanau fa mania tele le tua i lo o soifua nei
0: Asta itawai molo ava noa manuia o faiwa nei aso. Tai tongsia, monia fwele nei tai a fau. Tana fa moeana.
3: Ia, sei fwa manuia lo sunga leawa. O malo so ata uni tai au. Ia wa long long time. Malo le usu. Fa aftai itawai mole ava noa. Ai oro fa anga mole. Fartuor fisi awi. Melpone ya nelisa. O nei wa ato ilu na lima suta sanga. Ia o nakina ato ili lima suta sanga. Ole faise au ya a olai sa mo sai le fono ai olo fa anga mo oine lisa ya mau pelo soi fu man ya wala vale ko tu ei no nga luen ya tu pu ma ola ni anga nga wat au ai olo fa anga va si ne di tinau ole faise au ni ni si la ya mo an se man ta vi ta man sa na to fo mai fo i e faise au sa mo e fa la lupo ya ko se se ma Ia alofa anga mo o ele uma, fa alofa ngele tua ia, doi fa apoponi si asetele mao soifua manuia, ia fa efe aumana ngaruenga, ia alofa anga na fa apitaitele lava, tawai malo soatau mole avanoa, ia manuia fe awol ngaruenga ne yaso.
0: Tai nama manuia fa nei tai an fau, pe ye ili staff amulia ngale nungan Facebook,
1: Famanianga mai a Tofi Nofo Nua Dani Uninasa Tongisia Dennis. O alofa anga ma famanianga le aso soifua le susunga le toea ina po le tama ya anawatasi fetawai va ili. Salamo iwa sumalua foipusulua ile se fulufa. The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They still bear fruit in old age. They never They are ever full of sap and green. Vi ia ma whaafetai ele atua e lana tau singa ia te oele tamā. Whaafetai nei tau sanga e tele wa e au lia mai. Fitu se fulu tau sanga ele o se fuainu merala e titi. Ai whaafetai ele atua ele ola male malosi o loo e maua pea mai ate ia. I whaamanu e tele le atua ia te oe a wale fea ngai matiu te sotonu lana e kale sia a inga manuu. I manu e tele lo fitu se fulu tau sanga. O lo whaanga mai atongi sia manua ma le whanau mai Clover Park. Whapea a inga umalava mai Samoa Ausatalia. Whapea New Zealand nei. Happy 70th birthday and God bless.
0: Wow. Tato whamne ngomu nao nei tae. Se koe siaki kasiaka ko imeli, le aise imeli, telefoni, malunga le tato Facebook, mali YouTube. E les whamne ngomu tasilo titilantu le sru malta. YouTube famo le molea alman mana
1: Whaamanu ianga o le asasoi fua o le tina o le whanau ia whaalua pio. O nei ua atoailo na lima se fulu ono tau sanga. Alo whaangana mai le whanau. Laki, Lesina, Malia and grandkids. U malava ai silia alo whaanga o le tama ia Sipiliano Pio. O le whaamanu ianga lana mai a Sipiliano Pio lima o olua.
0: Ya le lei ta ro fam dia mana ne pe pisi mai fo la so suli mo me la ko wa ke ile a tno fam na tu tu wase fu as fa na ro ne ya so bi ele no fo le tu a fa mo dia tu le pule nga mana fanga bega bega sa mo mal cha ro bokala me maru le cha pe sele mo to la ga as ba bokiu mas pa ki
1: happy birthday
0: ya to is for fitu le manu

0: Talale first piece in Mayotato, Ilunga, Upper Harbor Highway, State Highway from Malibalu, on the westbound and eastbound, Angayatuna, Albany, Matato Interchange, Maiso Atato Links, Angayane Lunga, Oletato State Highway 1, Iletimene, Angayanga, Greenhithe, Hobsonville, Ya, Malayanga, Yane for Ilunga, Letato State Highway, Sumaleono, Olo Fire CPC, Olevangalena, Ole Awala, North and Iletimene City Bound, Olo Maita, what's a 40, Faisi, Pisio Tato, Lena, Wayai, Southbound, My Silver Dale, Angayane, Orewa, Dairy Flat, Oteha Valley, Constellation, Ya Oleolo, Maita, what's a Timele, Faisi Pisi, Mayo Tato, Maisa Foila, Onira Road, Angayane, Lungo Tato, Awala Lau Papa, on the City Bound, Iletimele, Faisi Pisi, Northern Moro, Northwestern, Olo Maita, what's a 40, Faisi Mamafala Traffic, Mile Eastbound, Angayatu, Iletaulanga, Mai Ingai Westgate, Lincoln Road, yeah, if I pin out for Ilmaita Watu Te Aratu, Royal Road, Patiki Road, Ovainga, ya ole, wa fire sitele in a pisi le time le name of Tato. Southern Motorway, Ilmaita Watu, Tumole Pisi Lavao Taknini, Angayatu, I Papkura, Manu Rewa, Lesio Vaenga, Redoubt Road, for Ilmaita Watu, I ne Saute, Olo Faila, for I CPCE le time le name. Otara, Highbrook, Fabena, Fort Ilmaita Watu, Mount Wellington, Fai CPC Air, Penrose and Ellerslie, ya malanga ya tulale na Green Lane and Newmarket to Timine, PC Lava 40 Mota, Tolungo and Southwestern Motorway, Maita Watu, Mangele, Malanga, Yane, Ile, Malava, Alele, 540 CPC, and Maisolanga, my name, Manukau, the Timile name, Hillsboro and Mount Roscoe Link, solo 5 CPC, Ile, Nay, 40 Timey, Cavendish Drive, Ole, for Maita Watu, 5 CPC, my Timile name, Fapena, Lambi Drive, Puinui Road, or 5 CPC, Atato Interchange, Lena, Ile nei foi time ole tai o tavale o le fau tuanga mo oi e tau tuanga lavalo on sai ma ia fau tau tai lungo le ala tele uto iwa minuto en tale o le valo.
1: Radio sa amoa.
2: Sa slima iwa tolu.
1: Amo.
3: Samoa, on sale now at Qantas. Fly direct from Auckland to Apia and reconnect with your loved ones for less. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sail in Sunday, April 26. Terms and conditions apply.
4: Over Malionu sfulu tau sangal tau tua al Christian Savings. Ole au nanga ef soso ani ilinga luenga alia tua. E ala ile lango languina ol fausio fa alita pwai. Umautau fa afianga inga, fa apea li fa atau. To if I follow my own God winger, I've sought to email email info@christiansavings.co.nz or telephone the Oiva Lima Valudua or Tolfitu, Oiva Lima Valudua or Tolfitu. Tato Naludue Fatasi, if I allow tell el malo letua, e yaya ying of Apitoa.
5: Aukilani Saute, Sa Ilise Samo Oimalo Ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale tala fia ngai, su mai I le lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asies fo I le upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai I le o valu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau ta vale.
6: Talofa o au waleni o se Lichko Inspector Samoa Tulsu lima tausanga o tautua ma o resta lo ino fo imo le waino lo mauta Falsam fatfa inga luenga fa pe li pe ino vai vela ma o nga umu Falau mai lo waleni o la amo se Lichko il o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua O lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua
7: Tau fitu mito tolo tolo tala ole tula valo tala mai Samoa pia tala valo ile tae o nei Fa malo matua kalo fae malo na sa malo na sa Ta pena nei tamo iti la matanga fo Nei vai haso kako ye Fa malo sia Ile fai ngo vievo ila lapo nei matua la tau Ia maleo leo anga I maa kuori fiwe fangko mai
0: Kafafa le weekend au lai kia au lola zungko la onga Oh ka oka wafiu nei matua tau ala
7: Ia Ya be wa songa fuetele na su ai se va ka mai kima ya wa fanga ku ala ona sfali ni ah kongi lo ah kongi foi la le va ko su ala songa fu ah ya ai le ya na isi matu ai se manga fanga fa mo mo nai matu ta pena ma mau ah tu ala ona sfali ya san ya fine ku o se va school layout se vai I e ora la songa fua e alusa ol melan ko se vai lai bo se vai bon bon manga fanga fa mo plan le fo I ya wa le fa pe la kong I das fori linga o mai lola o ngai ko fo I da songa fo la o
0: ha ya ola kai ka fo nga pe se ola I kira fa nga ah ya so sa ola so sa o ole pola so sa ka penga o fua o nga vai la ko o ngal ka mai kiki ma fa ma ku o me o nga nga nge I manga manga la ka mai kiki o nge kai au
7: Fatalofa of a Texas ma ave upa ne tie of pepe loitanga to foi matua yala tone yala tonga bengolo fai ola na fai so so enga le leya le lo e moi fo ola e ya wala na pepe lo ya fai na isi am ta valor to ai pepe lo ya misha banga ni ko mai ka ya to le mena to pu queen stam lo to ti lo to ko ai se is ta mai ta
0: ya mana to ole town ole au ka fa fa ya ole mai ta ile sul e lu sul lima hona tau sanga ole sa ngai fo ye failanga holiday ia ma failonga le anniversary I Queenstown fa ngai na lata avale o I Queenstown so le ole upa le le awala fa ngofi mo ka ko awal ma ka ko nga kala vo parking fo ye but ole tulanga na ye na ia faila se tu inga fo ile fa pe wa ye se tulanga na assault inga ia e si ave upa but e fa fetai ona ole ala vo inga kula ile ave upa la to ye ia ma fa matala a to tulanga e ola vo se tala fa ya tu polan e ya ya fo ile le le o vai nga ole o su su e fo ile ma se ya mata mo fai pat ole me fa afta ya ila ole ala va fo inga uma le le ya le su su inga ya ele o afa ina fo ile le ya se tu langa fa maoni ai so linga tu la fo no asi ave upa fa afta fo lo ke le ave upa la to ye ya ya wa le na ola va I manu ka district courts fa tino uma lava tu langa mole tu la fo no ya ai fa afta ola lava nai uma nu ya fo ye le tam vai le ave upa la
7: Ya, fa tala fa tuai ave upa umalava ma ame Texas leita e ao o yai vai e yai ya ya ya te tau ele nga tau te nga tau lea lue po ele upa ai e vo ya ya te tau la ave upa la tau ele fa pela e popoko nga fa ngau ai vale ange
0: ya kango ye kia kia ma kua ika ul se se lo vaeng Avoi.
7: Eh le walanga e mana ya awani o tanto no no foa ya tu inga se fo le le mo wa ya lo amala ko pe alo e kupe fam singo ya ko e reward as temun muliane fo le le a unge ko e la bon ope lo la pelo ya ko e na fa ah e yo kam fa ya kam fa mangi fi mol mol pe pe
0: ya a wor su kupe na yo pole ka su la ko
7: kupe vai a wor pe pelo ko ma fa malo skingo fa mol mol
0: ale Ay se cupelo el upa safari.
7: Ya la gala. Venga el del famalo skingo.
0: Ya nga.
7: El del malo shop safari. Maya lo famalo skingo shop taro tala pa samola mta na deva suka ko. Ka go go. Ka go go.
0: Yo. Pangi ya mar safari pa le.

Bawa umara wajju ina bala wa cawu nai cai mi oleh cayau ina wajju futoru le wajju adele jula balu mo nisho le cno le I mawa taru cala mesamo pion fa salawina nai cayau wala fa injo fa salawina mo epa cale jula se furu male luana wuri le so mar fitur po ana ne ore si fa pongo taru cala mesamo le cala balu ele cayau a cayau na wa fa fonga le cno ele jula ngoye taru cala mesamo jelo le taru wanga te basu mo muri nei o me ya Sauni aru tato tulu e fam natule ono su fatu sanga tulu tasio tato malo yo jelo bayangan nau fasoro na pisi foya le tino le neva yaso ya male fam moy moy ya ul msao le fam moy moy le tino ele tulu ngo fam natuina ole ono su fatu sanga talo tulu tasio tato malo ya manisina jelo melo cupi samo ya mo fa fo mai a lot of anga solo tama sanga kitkiti famaru watu nisina talo sanga mai mai update Ona ilo fa number one sure ta to radio samo appeal to lango ye ya fa ungo talonga tamo sanga kit kit la fa nga solo samo on fa long kwa with the lord kam sanga la ye le nga cha amal lo si mo por ya fa pena fo ya amal lo si mail mo tele sala fa ya olo fa nga solo to le mato ya tamo sanga kit kit ya wa nga tu mole tu do tasi on me fo tu sanga se fulu mal fa mala fa lo tu anele tu la baro so mai lo mai mo mala fa fo ta to ba fa sa mo la mtango ne va so fo ta to o lia

0: te. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ili lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ili o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau tawani.
1: Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisilta e le Lux Tent Rentals. Ma ua whale ie, nufoa, lau lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh I le ōlua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. Ōlua lua, limatasi o, limaiva lua tolu.
2: Sunga, o whenga whakao e lo kawa le pō maunga Max Ila.
3: Seenga uka amilo e au kilangi. Mō koe fōi mai lawa I o tāra I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso e skoi ngā mag ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala adwaya so le kokongi.
4: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mō fō I se ti mag wheels mō sose I tu ai ngā ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pia I wha I loa ieina e wha afofonga I le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
5: Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa amoe moeina. La teo te faya fofa tal noa ngō unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teeth Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu o noa no fa. Lua fitu fitu o noa no fa fa. Mo le Shine Dental e iaiaia inga fapito.
6: Talo falava o a ola pi merana. Mau pelo li teo. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.

ta mai le Moortown Youth in what do lose for value minute a lot of time on it to last for do pound minute a lot of time to por clame malo le time how bole ne foi asmo fuo o lose for lima ya so me on tar for long on the wafel lose for lo maleono malol for la moria le tino o le time to yai e le mai asmo boli ya ole masina lona limo tar for long on ne foi to sanga malo lava malo vi ere lo fole tua maltia male lo ina perlo to si fuo e mol mahata wola fa wa ole tar to for long o mi la mole lua fe lo se fulu male ono fa tar lo fa pa angal tar po kala meso se vaen on malo tele a break up ya ole sal ne mo to mana tu maru ye sa ningo ne fo yaso ya to no nawa alo ane mo to nai fo ima ta maftango le oli ya sa ya lo ta maftanga ina lo fa maranga le le tar mo tai ne tai hao ma to ne wa so fo ya lo ko back to reality fo ima ko ko fo inga wenga pe ona masen yai na lo le aro su tu te ma favor ne maro le tino fa marlosi wa le o te fengo fie fo ni bai taimi o nga wenga le o fa mo mo ya ile ati na ino tato wai ngai tono nea tono kupea mea uma a on mea ngofoi kupe mea ai so se mea kukongi pili e o mea umanga e mga mea kakou le manero a so fa malo losi e o alanga lenda matu e tato tala nail tai au nga alu solo tete asi vai ngalai a whaingarenga le malo public servants le malo e Wellington le fai unga le vayaso solo tete anga le fai unga le malo le ua fufuaina leole a baia il totelo au fainga ruenga a matanga ruenga le malo ma tam fai e fai titi e lalo matanga ruenga pata se matanga ta fainga ruenga le malo ele la tau lava ai ia wai fainga ufio fai na malam lamba ia oe fa pena fo iau ia a baia nei la ma le ninga ruenga la tau nei au fia atua ia ile tangwa taro si fanga ufio ngai nei matato ia ono le manato le malo masalope tangwa ufio atu fao ngao le AI ya nai lo fa ngai nai lo changa cha fainga benga lo fa ngai na foi tono changa benga uma ma lo ya tono sao ya fa la vela a ola inga tu mai ya fa le tono tono ai ya fa la sur fa ye changa ta wa pala sek foi unemployment ta right level ye tono ni sila ele o mo wala lo fo le mo lu nga tu langa yai so le poporing a tele na mo nai changa cha fainga benga ma lo le afia e mana mtanga rwenga tato le Ministry for Pacific Peoples e vaya fo yolo yai e ya mtanga rwenga ya o te le a alo mtama fana wana tenu olo ngar rwe tono mtanga rwenga nel malo ya fo fanga nal malo wei nei e le si tonu tau sanga le luma nai nei e a o le tato fai ngapa lo tani usila le aso iwa aso fitu al masina novemba so e leile utangia leile tenu o tato fai ngapa lo ta fainga balota lalo fa fainga fa tem karasi o bono ia fa tino el tangata ia lawa alo ia ma tauna balota ia lana ia tau e balota ila o po ila fa pule mai lu tumalo ia o fa party wa lu balota ta tu ni sina fa it's a party vote ia and candidates vote lana winga e balota o po ile a fa pule tu la mai lu tumalo la balota mo morna ia man party e jalang lang hoina a sin silala ye men of nga palo telenga tenu silal telefoni atno o la to uma o lo fa foi na malo te tas tono parlamente e palo te tanga talo tele a ele fa pe ke wo la ke ya wo la ko ko parlamente ele ye palo ta e o ma uma ta to uma so ta wala na o fa yo ta to palo ta a ma to ye swing on nga palo ta to sanga ne le o lo fa pe special to ta po kalame ele fayona to fayala special boat ya pol palo ta fab tole kai me kela kwa kre skala al rasol palo kam ma failo palo to wole ko awala kam nga ka nga e restala at least 2 or 3 weeks ele yol fenga palot ya on tam failo na palot a ola kai binga kire ai kire riskala ya lo ringol fenga palot ya ma lesi ba nga ta wala ba ta no tingia ta to a faina suya mai lo ta tusi tan ba fenga palot ta wai o mal temine nei alo no vengo tau na longo le official finger palota lau tu atu sifo ina yes lafo tuai lau e kire koe reskala laua o radia wa reskala pa walme ole sa ol tu atu si e lafo tuai lau pe palota a so na vana tau na mo ta tau tada no al palota o titilo atu i ele sui le sa ta mo e mai le sa vem minista leba e paia inga toru e a fo e ole ole a swil party ek tau va mai Stuart Nash o Stuart Nash lela a tau vai la lo le fa malu ole New Zealand First
Stuart Nash, Olenga Sack, Benatuli Leipa, Ele Taimio, the Parmia, and Chris Hipkins. Luafi Lusum, the Tolu, Mafua, my Momo, Emily, two donors, Luafi Lusifu, Lao Cusa, Solia, to Lafono, Itono Capeneta, my minister, Lena Mafua, Iona. Fati ai labor to tie on labor natami ya por parmi for Chris Hipkins ya le la la fa fanga palota lua filo subaleon ale la o so mai lalo fua ale New Zealand first or tasile minister fa moi moina ale labor asa yai ya ai ono le usto io ni so mai ngana yai ya le na la yon na tuli male party ya le la kamo mai le lalo fua ale New Zealand first Stuart Nash. Yeah, ole tu langarana yai, ole fina wina maila ele tu malo, is it Napier? Yes. Tu sa ya fo e, faisi umio na, faisi ya fo e, e tolu lay terms o man malo maljangata le ele, ele na fo le leipa, ele tu malo Napier. I'm quite long ago in Ireland to Balon Tangatalia. Yala Kaki Kilola, Walanga, Esile, Famarule, Latamo, Mayala, Kabo, Lalo, Ole, Labour Party, Alala Kabo, Melano, New Zealand first. Yeah, all thing up a lot, and last fit to November. On five, one vast one in Nail of Titiloa to a stores for Tassio May. Launch a year later to Vayaso Factor and Ganasamo. So, Ole. Aso tolls for Tassila, Mea, I lasso no uni of Tassil, Lea, Larva, Solangana Sambo, Malta, to Tassil, and if we took sung, only out to poly theme, yeah, Olingana Sambo, and if we took sung, for my monga, Tele, Monwea, Ole Nu, from the high mountains are the blessings of the village. So out to Nalta, to Ngana, by Yasolangan Sambo, a launch lad for Ungal, Vasolene of Sali Lassone. Yeah, on farm natural na vayaso fa tasimal tudo tasil tatu mal of tamaya ele asono o yuni yeah o ne vangre na mol fa formale tino tada no ile ngana sambo mal ngana no sambo fa lo lo ha ta wotel ya pese maya fa na Jerome Gray ne tayao.

0: whataro whatu tapoi ngale tunu ilam tango lini mai aso tala mola u no futapoi mai.
1: Well, the bowlers of Alabra Mutonga and Asanga Sola may soak a wing as a fianga a little sanger company at Famek. Ave say your foul pungo tangata no por ethnicity. Was if I hang them on me a south yat if I laugh for my emon may soak a lua por a type 2 diabetes. O tangata maori maripa sika pitusilia tuna la matia ila afia ila itu aingo ma isuka lua ili luafi marirufu tasi sa faya ili fai unga ave ya ili fai mua mua ineiva ila awe saafia yae. Aro temenei, wa taapa ili famek ise tali foi tau mai o tangata ili suia leo le pulenga fa pitopo le special authority e saafia ineiva ila au. O le suinga, o le atu iti iti ari fatu langane mana o mia o le lamatia o ala toto por cardiovascular, mo ila atu e afia le maisuka lua, ma ili se fulu lima, ili se fulu lua pasene, ili saofia I vaila au. Ai o le ave se ai fo I vaenga mana o mia e fatanga ili saofia I eo tungta maori mani pasifika I ne vaila au. E au noa le mani fate te ingo mea moni, o lamatia na patino I ei ala toto mfatu ngao, ili maisuka lua. Well, the minister of four Maloloina, Simeon Brown, and the minister of Lango, so four Maloloina, David Seymour. Salafaria. If I go for you, I'm not going to say for you, I'm not going to say for you, it's a town that umiatu on a tutu mawai, ilolato wola Maloloina. O John Baker, or the telephone, or the father of my suka out here, or the diabetes foundation out here, or my former my father, pito for your suka for my Middlemore hospital, Yokilani Sauke. O ye whaaria nei, o lea tārasanga o langonai, o se toe solo muni telele I toa. Ma ia longo ele porkalame le 92 nuna leiti o New Zealand. E na te leilope aise ai nei minista wa fai aile fai ungai a ngā ile a wala, ilona fai wingana. E le aise winga te tau o ia ye fai ain. Whaaria peika, o le fai fitauri le fai unga, o istanga tole a saafia I nei vila, au e fai vaile ilunga o la matia ngai a afia I ala toto. Ai leo fai mauninga o le fōringa mai. O le CT o le tūranga fia e efatu ngāo o tangata Māori, ma le pāsifika I suka. E lata le toa tasi ma le sifuru lua o tangata Māori e afia le mai suka. A e tusa ma le toa tasi ma le toa fitu o tangata pāsifika. Pe a wha tusa tu sātu I papalangi, e tusa ma le toa tasi ma le toa lua sifuru e afia le suka. O la batai e taitai o tangata o le tapo inga Musalemi, o ni usilo o te ia e masisi o si o mianga pido sili ato ono leanga, o whainga so ona mae mae wha sanga I tangata Musalemi tu tonu o le luas futu I sanga. O wha amata o whainga wha tupu wha alavlave o si itia, wha te se aima wha tosinanga o mafau faupole radicalization, ma le mōsa e sae o sori ngā tūla whono o le ino ino, wa pāsi aile tūlanga sa iai, aile I tupu mai o sa wha ingo wha le te talo, o lea tapo inga I kala estete, I le teusanga I luafe ma le sumariva I amati. O le teitei fono le whaavai o sosa I ete Islami po le Federation of Islamic Association, Abdur Razak, wa I whalia, wa ta pena ta ta e tangata Musalemi, e wawe ta paina se fono tanga ma le pārmia. I se tūlanga pēna I whaamatalei nai, o se mele I tupu mai mua mua, o le whaatiteleina leo whaamatau whaasanga I whaatitalo, ma tangata Musalemi le tunu atoa. Mai e tā wai, ai le I tupu mai o se wha inga I kalestete, I a mati o le rasu mali lima, o se wha tula ngana o wha mata ua I nei, e leiva ai I e mua mua, mai e tā wai, wo o le te wulunga. Wha li e tai tai, o wha sa ngā I nei ni usila mali tu wha ta singo mea mori o tupu mai, o le si I tio wha inga se ona ma e ma e runga o wala so te inga lau tele, wha tupula I o tupulanga so tu la fono I wha tosina ina ma fau fau, wha ulu fale ina mai o ai tia ma me to tio wha inga ma lo puri puri tū, Manga ngana o fefefeai I la vea lea mai mea masani o re fevai vai a yain. Wa wha matala ina e razag, I le tūlanga o ye nei o se supo o le ino ino wa pupuna I lunga. E fai tau se laung se lau tangata sa tau au fiele lau moi wala intoni lea se lunafi o se te te e fasanga I fofua ngā le malo e tipina I ngā luenga tangta fai ngā luenga a le malo. E lata I le iwa afe I ngā ruanga le malo o le alusi. I le fuafua ngā le malo I wha tupula I ar whao ngai no o wala wha tikono losi. E ala whao ngai leo wha amtelanga wha fōringa po le AI. Mō le fia wha sau I nai o le lua tis ma le wha piliona tā la. Ma se tangata fai ngā ruanga le malo sa I wha li ai le te wafia ngā nafi. O le wha I tiitio ni ngā ruanga le malo o le amatau tia se afia ngai o iai. O Briar White. Wyatt, e whai ngā ruenga I ae inga whātino po le policy, mō se mata ngā ruenga na mālo. Sa e wha amatale ne ai ngā ruenga na mālo, u mai alamo na awhia, mai le telo tau sanga o toi whātula ngana, ma le le mautonu. Sa e alongoi au te te, o tangata whai ngā ruenga o wha au ngase ma le whai tau vai aso mamasina. ina ngā rurua se furuma le lua I tūla e asa whai ngā luenga, ma le tino tino le numero tangata whai ngā luenga o matua I maui atu. Whālea e Wyatt, o le wha a wawo le whonga ma wha amatalanga e si o mea ele e ai, ma le whaula la iai o ngā luenga o wha a vaiva iai ma wha a unga ngase e tangata whai ngā luenga. Ma wha a iui na ila na wha amatalanga ila na puta inga tō sā e ministrāt, e nā te tau le whai ngā malo o ye nei, o le tāru sanga mo le tipino ngā luenga le malo, e ma tau kia se o onga e o iai. O moto le pasifika wa lato whaaria lo lato ngā whai ma whai ngā pi o pi o wha lato e te tono wa lato mata ngā ruenga o leo leo ma tiu te e pe ona whaaria e le komusina o leo leo ni sila Richard Chambers. O Chambers e uto e te liu mai ni ni usina mai la nasi singa I fiti mo le whono tanga mo sori ngā tu la whono wha avao ma lo le pasifika le vasu tuluai. Le sa tu wha tia I tata I leo leo minista ma paremia. O le to wafianga sa talano ni ai mea o ilo ai nei o atunu o maketi mo whala au whasaina Mare fela awa ia fasil tu la fono tangat soi fua. Sa ia whaari ai, o loo ia se puru na unau I tae o leo leo. O loo fea ngai ma whainga pio pio ia la tō leo leo sinia. Mo le talanoi nai nei whaafi tau ni malea nganga mawa lalo. Whaari ai Chambers, o loo la tō marama lama, o se mea whainga tā tele ni isio taiming. O na te ena se leo leo se ofa mo se vai ngātu pe tele. Pe a fua I tu tonge moa, e au whainga lua ngā leo leo I pasifika e leo le lei. Mai e tā wai o le a langalongaina ni usire I atunu tua oi le pasifika pe a o mai loa I whawhita o le patino ma e leo se mea fau a e whaitou te sanga o fiso soari aing. Sa wha maon ia e leo leo ni usire I o le lato a wai leono maa sino su e suenga I leo leo e tose fulu ma le tasi o leo leo I fiti. Le sa tu o ia e le a wai kulupu e se la o ia whala o whasaina e wha mautu I au kilani. I tā longa sa alalofi atu lau tā poe lau sokaria na Aukilani ale Auckland FC mga alo le tā longa tele Aukilani le son nafi mo le samino le champino le tā mrasanga le A-League le sa manu malo le pola stonai il malaya le Medium Stadium I Aukilani. E beo na ilo ai le kalapu le Black Knights sa la tu mo fai ona fa tau fiofi la tu sko e tasi le ai ma manu malo le awar Sydney FC ma I sini Australia le fa alima ona manu malo le champini. O le mata ino o le amanu malo o le Auckland FC, o no le kala pusoka e fito alua kau sanga telu na awai li te amarasanga loka soka Australia, ai o le amanu malo o le champini. O te amata alo sa malanga I pasi ni mga ala o Queen Street, I ro ngaru tonu o le taulanga o Aukilani manga I atua I le fata fafaa le Pluto Mart, ai faa feo ina le faitu wafe mafe o ana au tapuani. A ele nā re pauai le nā re champini sa samina ele kalapu soka ale Auckland FC ele fai ungar vaso o le au soka lo na lua Aukilani sa manu manu ale champini o le te amrisanga fa professor ale Oceana ele fai to ilaloino South Melbourne mai Australia ele so ngā champini lua le tasi il malaya Eden Park ele a sononafi o le so ngā champini sa foye ini nai tula muli muliane taro na maha le savali mori samina o le champina le A-League e le autele le Auckland FC. Pe a whaawa, pe whaawa pe le ai, le toi awai le tamarisanga le supa lakapi Pasifika, ai o le ngangora o lakapi ala maana Pasifika, e le mate. O lo talo si ala vai le au e mafuri tamasa mo matongo lo firifiri e iai, e le maose la ve ai, e pe tai, o lo la tolu marae fori ngamai e lo istunanga le lei. Sa fōrfoleina le pūlenga le maana Pasifika a le Pacific Medical Association, pori VMA, Taluai nei, e re wha mūtali, e re toi awai o le au I le tamarasanga, pe a maia, e tau sanga nei, o no re wha le tonu I tūtou tupe wha tamo e ain. Sa mana na ole moana Pasifika, tu o le tamarasanga mani mi tamitanga I lumo na nau tāpua, I toi titi sa I an malaya le North Harbour Stadium, I re pōra stonai, pe tai. Sa tu e whao e se ina lama le manu malo, mo la tu lima le tu e minuti o le tālonga, ma whai ina le Queensland Reds, tosu tasil, tosu fulltolum. Whaari ai ari whai aonga whaururu whaarongo tana umanga o se pōre nganga o tia more au. O na sa iai le nganga e manu malo e wha mawai ai I ana au tāpua I whaaro tui whare api tai. Sa re imo whaona whaatinina. Ma I e tā wai o le nganga o tama e te rewa ai e se isi lava mea. E ulawa o se whai unga whaanoa noa o re tala anga o re au. E lato te samina lo lato whaasino manga mai lava re teime sa ava vari tono na malae e o lava whare minu te tuua ne malae. Masa mita mita telei pe a tiro tiro iai ili meoro tupo mai le au. Whare e umanga, sa saba vari ese mo la tua nganga mita mita. Toi tasi le tarongo toe, o le moana Pasifika. Ai o iungo I stalongo le superakapi Pasifika, Crusaders, a manu maro di Chiefs, tosu wono tosu lua Brumbies, Manumalo le Waratahs, we should test your Far Highlanders, Fire Inna, the Harrigans, Drusulvalu, Ile Farima, I am Manumalo le Western Force, Ile Fijian Druas, Friva, is for Lima. I say Manumalo le Kapiliki, Ile New Zealand Warriors, Ile St. George, Ile Wara Dragons, Ile Latu, Ile Malai, Falo, Tue Fadi, Ile Situa, Ile Stasimane, Tos, for Sulua, Ile Paul, Ole Asutonai. Savi ia depan mi Australia Anthony Albanese ia luai fatinong ala uraka pili ke Chiefs apa boni kini mon fil fling no tamata alo a tilo tilo ia le uraka pili ki fou tamata alo ingelani ori to sanga do afi marun ful valu ole a wa ye toile au ri tamata sanga dikel and now el Australia ori tamata alo fatun ton ori to sa mo mo so akap Kenil Kalapo le West Tigers Jerome Luai ia le tamata alo no mentasi wo sei ni ale Kalapo so on ai Manetamo le kalapo le Rabbitohs ya Alex Johnson le skosilia le talanga le NRL. Ta faria Albanese, sa ye talanoi na maripaar mio papuri ukimi James Marape, ye se ngayo nga manu iyo se ningo tamata alam tau fai fia fia umai I tamba ua mua mua se nene le Chiefs. Ma ye ta wa ilo na manatu, sa le le tele le talanoa anuai, e winga ili pongai wadua le Chiefs, e le utope, ai o sona sao, ma se ese senga o se mea, e na te faya more Chiefs. Tala nal ni aso, maua oileanga maru marifaa. Alo, alo, maua soa so fia fia.

0: Fenga inga mola tu faltua, lenga tu foi leo fenga pantele tu mo tesa ila tu vala wina. Ia ma fa wina fo nga lu nga le tu so se fata fa tau langa. Fata lu fatu malenga nga fi fi ni ta malo la por se fo la udelei, malo fo lang matafi. Fa fe ia tu tau proclame ile ta po inga na ta tu tamam tira ma tu lu ta tu ni vayaso, malo fo se fo man wi ni ta fo. Fata lu fatu malenga nga fa lu lu ia te uto tamam tina. Leo lo mafuta mai tono to mauta o tou laua, ia o falo tangata maatutua o mauta ngase ngase, pafele o etu tato paklame, maa lo le usu, maa lo le fa maa lo se neita yao, ea ita tonunga lo e ala fai mai le fia fia, e ala fai mai le oli o le li le neia so fo, ia ina ua tato maua le neita yao maa naia, fa popo yaso le tato wola. Patalo fatu ai lea le lo lo tatu watnu ule neita yao fo mal neia so au le lei, aso mana iwa maia le tua mo tato, Patalo fati ate uto umalawa iwo mpa anga ali tatu pakalame le fifia mai. Pe ona tatu yei ila matanga le neiva yaso. Lefewa, fatasibai le sunga la fafenga inga yao pau. Teito leina fo itatu li tatu famalistino le amtanga ole nei yaso ngafua. Patalo fatu la sunga la fafenga inga malo le usun li tafu.
1: Malo te tia fa malo fo ele usun li tafu vi ele lofa malanga le le tua. Patalo fatu le tnu umo mifa salonga nei tula al tayao. Ya, malo soifua malo langima. Malo fo itfolau. Vi ele lofa malanga le le tua nei tafu te tia.
0: Mana ia nei tai au.
1: Ioi, mana ia, le alo whaleo le tu e whaalia ia kakou le aso mle aso. Mana mai le au le fau mani malo sfau ia, leo tato wale whaia nei tai afu.
0: Ese le mana ia le alo whaleo.
1: Sulu la tai au. Ia, inga ilu kalu kalu e ka, ka ke al whaia nei tai au.
0: Ioi.
1: Ia, e fafta ia ile tu e luna alo famlo na ngal le tia tia.
0: Pa maoni leo le tua, ia uma whaia unu tatu toi patpatia le nei tai au. Ma uot wha malo longa le tatu watunu, le malo si mole ola. Lenga te fuilea, ia ole. Fa awa wino tatu tiu te mangalue nga pean whangai ai. Ia vi ia le ime o ifa ia mo tatu ulan whana.
1: Ioi, tau leo e te tia. Ele ia seisi o tatu, ele ala e te eofa. Afta ia ile lo fole tua, o mongo te eofo.
0: Ia.
1: Al fai fia unga luenga o fufuanga fa taunga nei bayaso. Ia anga le ime ili ali
0: tia. Ia, ole. Tatu fa malostino masani.
1: Ia, kako fa malostino. Vai maa ia le sabali le. Sulula, se kio sulula, ngai malulu. Ya lu ba bisu checker ma bai singa usal bali ni. Kau a kene titi.
0: Mana ya tawa, tawa fellow savali. Mo tatu fo ia lu wa tu fa mars amol mol malu tatu wa tu no sunga fa fenga inga. Alu le fa le yo la e fa le fa fa fa na elit savat.
1: Bai se fung wai. Se fung wai. Ya. Savali lola ia le, savali tuali wa le lawa yang fo ina lu. Ya ko kulunga e ko savali. Pawan me ia ngayoy tino
0: tayo ngayoy tino fa ngayoy lo tino le fatu amatal bayaso le tenel tamba ftanga fa ngol bayaso
1: alu o bale ay bayaso o le weekend ay o bale ay ya bayaso so laile asko ngai asa ya son fo lo sa we un fashion fa marustin
0: ia fa ngayoy lo son fo ya
1: son fo
0: la tatuat la tatuat la tatuat si
1: ko malo fo
0: ngai ya son fo la ka coping no fo la ka coping no fo Aku pingin fua.
1: Si aku malam fua ngai masa ngai aye, aye ngai.
0: Fena je mah fuca mai aye. Apa pe aku ngai fak umang kali lau sua. Ka umang kali lau sua dia. Ini apa pe dia aye.
1: Aku kulunga, aku kulunga. Aku fai pingin fua pe umang kali lau sua. Fai melo fai malas kiu. Orang dia aku malah kiki kewa. Baik, aku umang tau sam. Ya, follow aku. Follow aku. Iya, kasih dua. Kolu, fa, lima, ongo, fiku, balu, iba, sfulu, ya, fa, sao, lungo, au, kras, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, balu, iba, sfulu, ya, kukalu, kasi, lunga, kras, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, balu, iba, Sfulu ya alunga ya kafa gas dua kolu pa lima ongu fiku palu iba sfulu ya kango koso lunga gas dua kolu pa lima ongu fiku palu iba sfulu koso lalo gas dua kolu
0: ngayoy ngayoy ngayoy ngayoy chino
1: ongu Fiku, balu, iba, sulu, ya ka, kusulu lima ya, gas, lua, kol.
0: Falo, falo, falo.
1: Ya, resiku.

Casi del Aracua. Tato Batúa. Malo. Toluma.

0: Ovi ia le nei tai ao fa tai mo le tatu wan tino. Ya, o se pati pati vi e le nei tai ao.
1: Ia le vi, yo yo va irai.
0: Abi sau pati pati fa mo lunga le vi ingo le tua.
1: Yo e.
0: Yo e fa tai le nei tai ao wa mo le malu sifo. E ha se fa lungo nei tai ao. Ya. Ya se fa lungo. Yo malu lu le tau. Ai tau wana fa nga yo lo tino. E te langona e o ia le tāua. Ua langona, e te langona e o le tāua. Iyo, e tango hao e faiti ilo le tāua. Sele mana iyo le tāua. Pone ale vai vaita pasta e. Sungar fafenga inga e te tāua ana. Awe ese me tatu ti mafo fawai.
1: Iyo, te tele long ngasuma me te mafo fawai alba yaso. Awe te kau a vengi meo ngafi. Oi, al fai mai tai au fou. Oi, ola se fou e fou fou la un ni tai a tetia.
0: Ioi.
1: Oi, fai mai e fou le tu ai tai au uma. Oi, nga ka kou leus fai mai fou ni kai au fou.
0: Ia, ia.
1: Kerei vai a ua ngafi me o ngafi. Kou koi vai i ra ka ngafi. Ai ba ai tangata e fou ne yaso. Le fai mai polo se wa ke riso tangata fou. E fou ala oi kai au uma. Wa ka kai a jisu ia e fou. Oi nga me fai. Fou nga fou fong. Fou fou la lang malosi. Lon malos fa fou ina. Wale ala faya el bi ingole tuor tayo ye oso le numba ile ngofo fo ile fe me ai ye le la uma ye or gaming ile breakfast
0: mane ye yo fa mal si awale se mato te tai de sunga fa finga ya doctor pen ai ala lo tayo o malo na fa lo fa tai le tua e al ese malo mo moen la nga a uma ne na ai ala ne tayo o tio fo no mo bon e ke ye lo ko ko na
1: ye
0: ale mane ye la ala jayao failo fa tele to le malo simoleola ya na tu lo le lunga ya lo ese membro bonga ese membro bonga
1: ti ti e lua me ye feo il langine e lua foi ya nganga ye feo il langine o le nganga ole tu le nganga pa ye ole tu ye male nganga le nganga lor ki apulo e un malon failo lo tu le taya o lo ti apulo lo wa fa fuina lo malo si mo na fa ile tu sa lo fa me ko ko le ki kesi e bu
0: ya ya
1: a munga ke nga di ke mi ke lu finger bu ke lo lo munga nga ke mu e ke la bu ka le iba bu wa ni di lo malo fa mai malo fa ngoi fa ngale pepe lo o ele ma
0: i i
1: ale lo wa ko ka o ko fu en bu
0: ko en bu nga la
1: wa fu le fa me nga o mo fa lo bi nga e kulo lunga na sa tulo lunga e se vali fa taile tua io la ol ka hun mo
0: al bela la ri vris tanga talu sun fa fenga ku sanga la ka ya ong fo fo
1: ol ol fo fo lana
0: ker ko mo e se lo
1: e se lo ko fo ya o velo por ke apu ko mo
0: ko mo
1: ko mo e li ke kai
0: ko mo mo mo ya ko mo ka mo kira la usula
1: le usula un ka mo kira
0: ni
1: un ga fo cha ka un ga la fa le lo ala ya lang ba fo fo po amira ko ngi pido
0: el
1: vayas
0: ala ol ma fo fo lo to ye
1: Iya,
0: ada ngafaf tainal tapo kalam lita yao. Nai cama mana nai cina. Ile ala fa ile tayao. Mau ambil malu sifo. Besi dia mea sung ngafaf ingat.
1: Dia waso iya. Elok kan mara imanondo.
0: Iya, iya.
1: Elok kan ikila lom tu. Sorry. Bakula yao kia pia le masang ilmelo loku lefaan
0: babiao. Babiao.
1: Lefaan babiao. Sorry. Alam kuala ngufu male. Maaf oi ele fagu oi akongi oi. Usul pesonga le awal de taya o le alfa ya el taya o pese o pese fia po el peso alfa hasta ile tu el asfoma sol que faya ko el malo losi usul taya o pese lo uma ala lo nunga lo pa o sol ele le kai kai ga faya to le malo si fa fo wino ala to ina ma ma ko ya le o mai ka ko ngekim ele
0: ma tu tonga ta
1: fa ku ngka le fese lo ku embo
0: ta wale mo le tanga tama tu o tino ala fal timinei
1: ala fal
0: fai ane to ina mana ilo ma tu timinei la tu fai tapo inga i mota malawa
1: pesel pesel ka yo ala ka ngulu al fanga
0: ala ma ko inga ya sola kambanga nga le pesel ma lo al ka yo e ba ko ala mo mo oi ingo fai ye ku sa ala pesel lo ala o kengia nga umang o kengia mala nga langa ilunga la pu la ku sa ala ka kembo ingi la ka kfiomboy ala pesel ka mahalo Kamanga ngale kuwa lunga umbal salu epes savari ala ya salu esa sai nuwa ya umboy
1: eli ala mos ese sengol lo kuen mala wal kuen mala lo kuen mala le li tuolo tama el kupope alo kinga elo kai le la mas sing ma kuen mangungupe alo kuen mala le bai bus sori el lo salio asa vali sol ma ma
0: poka sa solo
1: poka kiki ala el lo salio si olo fa sol sori E vonga le leolanga.
0: Nau nau nau ta inga mātua. e se le loto matua ina ia manuia
1: manuia
0: wa wa ila e fa ku nga ka ka ko ni va kemi ala e pese le loto to ina malo matua ba biao
1: ba biao pese le loto to ina malo matua fa te ia ile tua
0: ia via le li fa te ia tu ka tama
1: au ka ko nga ma ia u so so le va
0: sa manga ba yo ko kinga ina mo ile li ia ia se avang ia ia se se so wanga ia ko amu
1: aga vale ko ko oye, malo leo leo ba boy oye, chuli.
0: Kaka ba ya ko wa boy de kala fo ma igual ko le le wa wa fa le ko ma ile tua. Ai ai ai se se sa wa ru nga yo wa nga. Ko fa fo melo ba le kale ai. Ko va kulo. A ku sa la fa me ledi. A fa pe ai ai ya su wa nga. Ha nga malo sin ya ga ye le fo gale le no ba.
1: No la ga malo si ai le fo gale pa. Me le si li la le alo skalia. Ngominga
0: ya ko va ida ya. Usa ka malus. Ele fa nga ka malus.
1: Ele fa nga ka.
0: Enga nga sa u ala oki.
1: Aza mai fo mai. Ele ko u milo u.
0: Ava mai de tua.
1: Kan i pior ka ge. Ela ku pe fe ka ka u ye fa mai. O wo ile li. Ke la kan i fa sa ga ile won ba.
0: Usa nga nga do ala. Ava mai de ka fo mai fa mai de tua. Te lo fo jo va na.
1: Esi lo fi esi o ko la ki.
0: Ela itu siapa? Ale nga fama yele kole malus.
1: Ale ai mose me fonga. Le fonga ka le alu
0: se. E o le alu asi son kamam son kingam ka le alu.
1: Le alu se loku a fama yele fenga luenga le sa.
0: Le lei te fa wal pokala me ale te tu ale son fa fenga te ti le tia ya pe ma ya tu ta tu fa silanga ya ta tu telfo le nga le Britania.